0: gable fago li alan jawngina jason matarai ine asan indu si injwa gi mayana nyese gi lelba kin kwasi gi ngo alfora ngo kere na boruka yezatu nozi ngo bi kin kwa algis kai ngo kere na boruka ye albel ne ki ngo kidie fadla na belensebo ngayi adi kwa kain denwar na kuringa kain insurule kangi na kele balinki ngo ngasi longa kani anan kongol adi kurike ngatori
1: aso
0: duwa ke abalngi ningo na ngayi na kin kwa alkele na da surungi di kaina kain na kwile intille duwa ke ringo si aska ngabal kuria ngapo poru ngo ngai na kele nenga kani eyel kin kwa si bijawe bamba ki ala kom ki ala kom al bibi mo bat na ngai nya de kuria kai na kin kwa si aka ne bat ne kuria nin kai ne kin kwang den tare nini ali en kama simme nini kai ngo ngon kurini al kin kwa na nankele na kin longa nga kani inna ma ji ngoi bele baran ju na era a na ma dan balde wule kawngi
1: egal da gi ine doktor saban ina illo le gelie kan do kwela sa en kalum ela tin le na mal yen kin kwa kele alkai nguo mabogo kanene na kongul na mankien suronga sero en kai alien dok soga tabu kwang le na makere ne kien suronga sen kai alien dok tabu kwage mara ina erita sakiki ne ki ajajka na manye burela ina kaldul dok ela lo se wel kang ngi ne ki ki die muske ajajka na manye enkele na aba ela ton kure apa kwakele na na kaldaga kwel be en wel kritia ade elle kwakele na dok a inange kiel kwela nduri kena da entabuen kayon kwa kenya kelle na en sikergitia in ilalong alkida entebi ide elalore inang en wala min kay ngo tora le keringi na ngela
0: da tora le nyanga kaba tora le en sikerngi oredu den kuri ba den oredu
1: aso
0: duo ker den kuri akeng
1: aso
0: mara in nama kin kwa ga alkiki di nga dolu yen kriye ki di ringin alkriye nas oredu sin kagul ki dora ker sekundil ki dora sekundil bal jijang din jaro sikelwe wala din yan kwesi wala din kwesi singa ji alkelam na inkam yan din pa sikuri kawya kuri sikaspine ele alangi jundi ne kintari nga za tala njaban mo juno kwangi linjo
1: wala ning haram jam
0: mo inkam ya egal wala ning haram jam kile nyanga la kiba
1: na ma utuzu
0: kile si aljundi asa duo sibela asa arake bazatu ne le risiti
1: na jena utusu na jena me harama
0: na ile duo al mbele fago ile duo yen testese ka wina dakike ne ele ne diele ongo asole na udwa nyampi na ki duo ngeri jazol ba alin kwal indering dem digli an ne ki ki skaiti tia ne ki le duo skaiti sin beling na aljago ki diki nri nga si jago asa ina gona sa ina dakia alin nela njou asuri ulul jey ji nyamal ululi maraye ya alimi zatu lakin jazuelo bakin yarta ngaw na sursi miskintiel aba abutu abara bana do kwe bani yani egel ni egel a inan mayi na orle ni ndwidi lia na mani le ko gul na orden kuri ngal na nankele aba jawngi no jumo na kul a kuru ina marigay ba
1: ye diktor kidi kase
0: ka wala soni na wala gal bililina sonai ba ina matarai
1: na kase kidi ka gal bes longi ena dual ena bugujani na bugujani na pia na kanguyo
0: badba
1: na liagal lillas lorong eting lua la mama ala ka batawrai
0: ka
1: batawrai
0: e gal si fusel
1: al banina yana pia
0: na
1: nyanga na pia na ena ma utong okay kidi bel induo sena ko ebadi na dikke na ken ala angulus undul illo diktor ka kidig na basen erengel indual ni fiana ko e bani manin torik por dungoy les dinga si yingi mara elala songa akere al ko e bani a alangye songa ke wona alangye si songa se bay wala eladik al atanga itrik kan a ken jwalan ko wala isdi ko na maske ngara si min dem bru terupi na unduna den sor yardi
0: ye in say in bele ye ni la kire akenga ba mara kangi idin alan suru kenas dai jawla kai mun ngani ngamya
1: yang
0: al duldin ko esi jani ne wonga ki tenge ngani kania ingas kam wa be risi al ba jaw yi ne maninge alan mirote lolo al ba kenga yeka gulba ka ngi nas de ngani sik kengeli nas kam antani inan ngundi nas ayenga dia onno dai tana na matani kala na jaddi den kal ay ngai ngi alan ngi le duo ila lolo le afago ba na kwa dinga sin sin ngai bina na taras banne na ki kan tenge banni bon il lolo na ki en kul dia do wari kele kongol jitay baylele marra den jitikay el indoza to zakka ela fingina duin kare mindel nakile jamil sin yet jiti asa kakikin kare ille namas in coming a alam burun dole nyet ila belele jurur yakal ali dodi na dente bu kamena nana nake kwan tarifi ali dodi na na ila surun kwasi nan ila duo kerin janana la balden surin janani ngayngi ili ne duen kwel asa mainan tong asa orre ferrafia ala orre ka nyet disi ferrafia ili na bi ngai kwel ba ye di suru kwel alden duo kay na alden kilike
1: Then
0: say, Namadan Bera, Ileka Unalianus Kane Kirsing, Al Uriaval, Al in Beleng, my name is a Dinsim Messi Bajafi. But they are fingered in IP. Namana Yal Dola Good Kawe. Young as is Jangel Nankangataba. Mana Yazingel, Nancy Jangel, Idina, Ladik Kangan and Beleng Al Kaimu and in Kainan Dauran Juri Kingia, Ilasifasi. Namazi le ela al wonga kayin todi kayin nan nan duoto do sas jimel ba nan innen kingiri an ken ko nan jaba in ko yalin gusi fi azlum baye ki yan ayin ki kenga in ma digi ini asa ille ne fago li ana makale fingi nan nan skwe den simmi azlum ba nan man hajje ngo simmi ake ba na makale ne ngange in turu di lole alkwa kayna kele surule alkwa kele alkuldinga kele suru ne nga ben balkwa kayin lolo
1: yang alkuldia ke na den sur ko nazar
0: egel war kuldia la kayin ba war kuldinga kayin baba bay magay
1: loho bulo yani
0: loho na bay na karaba jodang alkuldinga ngera imborule kuldinga ngera imborule ila na taray na bele kene bele nga na duosi njime ane nguo den borule altini nas na nele ni ne terim ni nele
1: le den si megal keke
0: ila egel ila ila si bas kwa kit kan ngal ka kiri age na sa kawli dia dogola asas kemba somalia keba pellet madrasa ngalia keba na indua ko el balance asan in alan ngiri ke al pingina inana si mesi ni mpaso li akale pingi di gel al pasi a no pingi na dimbulin si zato fato bulin fasi din sa namay dingi belen ay ndim bulin ala ba koori nay mbaw ya no mo tombo la baldina uru wa baldina duri nga yanga bidina kinki ki namay do siru go zato orden dio nadini le kago kwedi gi sina duru jitika we na wel banken ko na wa marabi sa bay bulo ba sinjalon altaray jiaba min ine burna jumning alangi lompi gi si avempia aba kilani sija na ba ja ba utu banjeri annan kajang alkwa kinyo rekele elle kan ngi dono nyo rekele na ma intole kerines boro fataka na ni
1: badba
0: alkele duwo na makila kwale ale le burule kan yana gal kienga juringa bute kawena kinkikin albel mazin kwa ya to ingi ka gi na ba ya zoli ne to ngalan bari bazo kwasi na maskera bas ka ge bi kina kabron adlombele bele za to albele nye kai al kral dual duo se kafir mbi la za to kai lompi ay kwaza to dombre ale in na dia kay ne kien ya sikalji bat lompi de la dombre kene in kwa alan kweden ya siledi dombre mu
1: lolo
0: in ma ye za to duo duru ho na mbi la ngal gut pia duru ho na gut ile duo ngi na gut idai bal te ye na gut ya kwa dudin kweden ken ko ngaji in le na mbi la ngal ka lumpin gudina a naga lumpin len belen abarumanke al iyang al king iyang tangandui
1: doctor
0: jago
1: indo al namanni fiana denge seladdi na al yepuro kurra fiana ene deng deng ila imela jerin wala ke yel nasi na den tumuniyo nasi de ide injune nanni mirati nanke babote fiana deng e seladdi ay adikarim pingi dem pagela endre nyaaro yona sesela gutpali nena denge seladde adikarin jawnge dem pagila denge seladila
0: lolo aladiba felle ayni lidiget ayani
1: yesena ma addem fial jona inalanja
0: ma yeyi zato ila yeyi al orren jaro
1: inena ma ina minkerin ila bam ewel ko alles fingiti
0: ay orren jaro mal kinge
1: orren jaro le
0: yeyi zato
1: na ina doktor namaro ga bele trike menengal doktor bam islia kioba namo wela lain waye alki kaengwa abanefia alkain ilonang tabu karangalan duoke nadain tabu engalan daeng orrei na abakarin kan ina smitel ese caldo metel caldo ina yeju namang almusan dem badil ken nas nas quality alang dientinin dem barul lelekia na o nas kwase atka na kila kwa orenga songa kai illa kwa asa illa ored wonden kwandi duori balness in orre sitabu en nal in orren kwali duori babuna genes illa orren kwasi tabu en wala duobi duosi den orren den tabu den diora
0: orre orre si tabu ba den orren dio kerili
1: ba den orren dio kerengeli
0: tawras kundi laba
1: aso
0: idin ne kin simenga na kin bulinga ne kin karaba ke kuin toga geba neji kuin karaba kinga geba naka orre an dio reya duin kuri ainin jangel
1: anjamba
0: anjamba ila felle da kaba na lompile ne nengi ne ngalo bal daile
1: na atemin
0: lompiza ta ki mayor mayne sandaba al ela na bulona kuldinga kuseka we na men kwalan domon duosi wahini al ela ken kwa al ummale ummasi nyet den domon duos amingi kiden dali domburale nyet duwa ke baza dombu asa domon duo orre fugerle kamingi lompizato baden orren dio duod low al idina orre se kwena orren se kelmake nama yesi akote nga ini nama yesi wa imingi asa king orre kwasi se king kuldinga se inen jwal kay nen wala nen kal elal kanya al kusei nal ela na kere kidwon dalare simba na kidwon dalare se okini kelamine engel nay me bagal ji jang asa lompilon nama yekere nen kwa tara al gilompindo mo ngina ela na fago al inen nen ke na duin orre kwal insi nen ka lompi dara ma sabato ko binelo din ko esiba den den kurin ba den orreni orre kerleni ba
1: illo likina ma ken tenge abagi akaba
0: egen
1: namakel naskin kurwa de sikabuna en sikaro sene kende kurwa de sikabuna en sikaro ti azake age kinana ma ngena uto elenso wa yi orre kwate ningi longana mingwarki kayen kurinya ina lombal kwa kerna se ke ni jela ngasi etero gi lola ka gele bakise mara ina na mena ski ngasi a illa pa o bas long dok diktora sa trick ngana se dembam isle
0: an ko ba wa kayi na ille dinga wa ha jago awle ni
1: jago
0: aw imbeleng abani mpiana din bullin nyanga nema kelal nas bullin a kuldol
1: kuldon ele se
0: bullin dingi la sensei yesi karaka widia no bullin la tawran kele na kai alba jil wo jira o ela dingi la banyanga bayin duon sai ne tawrake alba el ne bulo na bulli dingi na masimele ja kankangel jala jaba zato
1: jala jaba
0: al janga gene dimbuli akaba
1: akaba
0: ki jang illa alba ila heka gul na matarrai abay la bulli mle la leka gul ya ding ale ko ila lam fago kai ale nyi jawngi na stebu twidi na jawngi di source juel ya kakianga ekuyi nguwa kakai na alanga iri nayne mingi ne somale madarsa ngale yene skaymul ene kuldian kwasi ne sijuru ngale kaymul kin nan kele ne duon kele na kai inna maye na sadwidi al ile alang siwa sawaga orden albang del dindio nyet imbele sipkel bam jawla ngal aluna kawle na por dos kona fi kele foran jawla ge indogdi nyet poran jawla ge den dio bato birke alin gerial ko zokeria na to bikke ilalin gerial tuje na tuje jawlay ba ila abongage na kawya di kilma gayre ngiyal eri ngana na star mesere kelela kien kien si sini nga suru kelena kien tabwa suru kelena na kien sara
1: na toba na ka
0: na kien toba ila ini a alan inka alan dain dain bullying longala na duo kerin bullying akeba a bes ilong alan kibagi kan na no duo sika gil asal long
1: aso
0: na kinin da yin se tawra kana kain kwa le jamelge yen kwa kaskin kwa dia ba stok tokinga na kwa dia au jawla nga za tu bulingi kwa ba stok tokina au del alan doju mo jawla nga iske akeba maraporan ninge tamaleri na kinin dio to do akeba longindi inama do pirge inama yai bulingi juo za tu liana ma jawngina nyam kiki kan inama taray ne ngalom bal al karaban dagle lolo karaban dagle kul kay nasin jeymo inin den dombolal diroy ne iningal kulley ne ininga sa jassina kinke ne iningal tetebe duidi kila nyet kay na kumban jong na kinki king kila kul yenge a kibora ya zan oren kwa nen kalnga indogal digi al kinkamal bu al bugulakan na al lay bullingsi na kaw ini alan juruba al duong ina jaw jato na ma el na ker na dogin na lampia ingal ji jaw ina sun juaba lolu na kwa dinga kai na wel banki kon kwa dai ngi zika ben ki dien kawe na duwa ke basan kwa ji kan to ringin na jaw ingal dai na kelu maraka ngin kama sa dentin kai na kwa nyet albinas kel bam killer ya balin inna mai bera o majiram bai ya duo na ma pingi na imbeleng ayeka ki anga na tabutiri dinga na kwel na zbulel ba ila duodi al dangerous kai na sa kabiba na imbeleng lolo nyala ba indu ngala ba kef ala gurgulo na ma kene gurgulo de domboreale na ninga bulo ba na domboreale ke ba na domboreale ke ba al ninga wasan jumu aba duo ba na jumu ba sa ola ya to ila jumu ba sa ken ayenga a firinga tize le duidi na firi le da kefia ola tamalle na firi le da kefia langis inkwa to di galan innen kya inna ma songage ne wariñi idin na bulile a kwa so karaba songa kabe ingeria za karaba tala kabe nanday nganga nanki duon bele kabe ingerial murreal mang nanday bele nanki duon kabe ileriel te un karo nanday nganga nanki duon kabe ileriel kwa kingidia abanga nanday nganga nanki duon kabe ileriel abo akidia nanday nganga nanki duon kabe inama tarai nama day nginkera nama le duo ela na kayan karaba sis ko na in miki kanne na man pinina rongale na borungale inela na mai jeyngo a sa juru tio na ma duo waitoli sallan waitol
1: docteur kise ke bray ina ke borfata kise kense ngesa gibril na ma to kidi gwela len wa automatic ke na eten sogle ka anuna ke na indira na kwason wa ke na na kaluna ke na indira ore ji abaki ngwa por na ore fora kwa ke na tore in kamega alkeran na alki na ka alki kina na manya thong ke nye porwa pori an min ke ngamin gari
0: na batogi
1: ete na mado ko erdikere diwone dio kebi doctor na ko ke nye senelo si duans ka ba na ki duo bi duo na orre duo le orre duo na kwel asam bele por inem pal erdik bonus nye boko one is na ongal na ona osande gi si ingo imbele se alkwel lang inan ka kalan wala ka ba aliye kai eten sokle kanu wasan ma doctor gi den rajara alkwa kamya kwa kene na income ya na process erdigiri kene income porji porji maraka ete gadi ngi den doctor asan ma denji e la kasmin nama inkorong lunes lo ngasa bele pori ba pori nama porsi bas erdikanyitia jato nama seriker kanya ji den tabun ker jato nama sker kanya nama kaung na porti kial por nama buri le nama skikra tabu kwa kaulan na indo ker langi wala orre ker langi na to kingu to api askal ba kana mena min kwa pori den balda se asanga kritia ba asan ki eriker kanyitia ela une por ba por na ji
0: ki borai majiram ba ngangi iding imbele taban taras gi jimo kanuks erringa si marra kangi ne duo kwam belenga si den belele so fototiel yebes ilon kasa erere duo alkuela langin kwa kelmat por holal alam alan kwa for general nima jisi jaru
1: ki kwam bele
0: ki kwam bele nima ji ila fatangam bele general le mel bele ki kwam bele bele na for nima ki kan alangin kwa for common mol
1: wal gan nyet
0: wala por del din dio wala for nyet
1: aso
0: namay na porji kwa ila nama ji nama generali ale yaru kabasi ni angeria mara inela nya san kwa inela kalnga ila yala iba ila duom bele na barandi okari kinin nama nge songa ma jiran bay na media ala ila dogriya kelin
1: la aso ki braina ki barpatay maraba songa la ji ala kwa ngisi kida nga sakanya sakanya ntiaba dai yebo una den ser inela njalba elong ala ngis gato gol ji ntabu ngere ade kera kanya ba nama kera nes keri kwa porin den balda si porsi to kwa kay nama ji si erikir kanyal liana mako wana porzikial maraki dan por bayna udello na den ji ela general ela si long asam maraki por gawata kawa den general ela si namaki por kawa na nyetin inje aliena dembre
0: ki boray
1: doctor na namaka yisi nakande
0: ye koran wala reducing kelkam
1: na ine trick dok koroning ens dan tambalin gode kelkam namale dan bam isle ko
0: na dok an kuroga warna kuroba ayi kwa dia lekai ne ide kai don ajani
1: ina barka kai
0: kwasi
1: aso
0: na kirgali ne kai na don kan ide na kwa kin kunde na orin lekai ya
1: taras ki boraina ki borafata ki sense ina barka kai so wana kire na kagul songa aso geska men taban baro dan bara taban aliye tarfugo aso geska men songa ki boraina ki borafata bara aliye na kerre gen soga jumi ba jiro ding orren ina ye ne kin kam kin bi arambal da toxe de la della kabun alan ko adisi courant fi aba alan poya barake do gene amir do kaso ke sa membara whatsapp kibora ina kibora fota barna gerna jago yei daradina ndok da barake al huwa in kutubin biya harwan wad umkhir mara asar mayela korombia wala inegal inal rimme aso kibora bara kibora ina kibora fota ina ndok asikeri yenga dok bara ouna ya ndan radio sa da gekin jenga alan ker jeng asinga sa somaje la bara ouna kinje la loyen jundul ba ouna dio pissing entara sinde gel wona ki a dara en kidanga bal kissing dara ye orren en dini alan gido dio ye barake sefadin abdallah usman bara soge samen songo ke borai a nan barake de goda amak a do go soge samin jido kinal be ya soke bora fa tajwa a da barake mahammad ali a wad barge do go soge samen ya bara a na ina barake gal taban ina na ye na da en osom ila bazi ya na masiyan ko na inja al mashhur al hawiya bara asoge samin neki borai neki borofatai namadu kireng hawiya ye mashhula ba mara kwa kirange na kundi alenge mashhulu mara ang emba na dogang emba ki kai na kire dau ker asan kargi tal ilong alang en so ta bukwale bara ke hasan daud dogiske boram men borofatai samin bara mashhula hawiya do asike ye bara ke abdurahim ibrahim no giske boram men nang dam bara ke wala dayla ni munira asoge sa menduki boraina ndambara ke gamardin ayub ke boraina ke borofata ndambara hasan ndoktane winga ndambara ke nuradaim ke boraga sa membara songwa kensen akenalu yana kunduna kirsen doki do kwela san diele kalu mai bidera ailon bara gamardin nyena asiger yinga bara hasan daun na asiger yinga ke borai na ke borofata doktor
0: yega ke borai nambara fatai nambara ke mahyeddin muhammad doktor sokau inene ngalgal kin sabange refago soy ke borai na borofatai bar nga nyeddingi do nga kanin duon na ken ko na abwa ba akwa ba bagal inelan ke borai na borofatai majiran ban nyeddin kwa kwa kitia jundi ba alan akwa ba osoi nanduo Hussein sijua Hussein Daud ke borai na borofatai bara Hussein Daud najela na jago osoges ko majiran ban dog gamardina se tuja donga be dogi kan yore kwa nyeddi lobi lo albayin dina already ngi marrakin kam min alan ferraba alan shayirin ba alan ferraba na dog alan burgulo hila YouTube le wala Google le na men nyamba radio samal por na ma jofo yani kena tetebe tarifi tobi tono amana mani luling asan keljam na jidok si kinjago ale la body lay wasabi ne lake di njuru njago si ili ne ki kwel asan kan njuru nga surkirgo alan kwang rita kamba na dok bano gina corona cause den tombol kelkam na makinga na dembere te mukago
2: altisa jay ngola jingos jay nay kelma ka kire aw radio samar jisigi tin inni alang gel nesdi olon jago ne kikijin si kanyungi intille na au naji na ki tokkan den tarile alkikaw ki kuruna ke kilma

0: osoyi kibora ina borofotai a donga kandidan iya sina lumpi de ruru manle jaidi na kensen akwa simingi latile kwa orezi ingari mjuru dio jabi banan kinin kel kama surin a batara sara maranga garim jundigi na incoming a kinal bayanga gal mogage a kaskalnga inelang anga a na siming warkiwo alien kwa liyo na kuinga na mwa kurunga keringa kaini asan kaula boda ba amingi tini leba isi longa koro dago siku yala nga tieba akibora ina bora fatayi ki auna suri mbele nga kelkam na kwa nkela kamba na do kainga majira mbaini anagi bot kawi ayi masing digja ina juwazi
1: ya so ufile ya mori to do kariyazi yondi ba na kibang do auna kike nkela kwa liyo kwa yala auna kike nkela kulinyetse ya na kiti gangi soro tumuli ina maramba inamas inlong aisa bam ewele kwa nse na ukwa nkese aisa jage na namas kaini skausinti nama kwel alam bam iskwa le ko bam iskwa nke namas belenga di diyo ke na ke mbelea kin setting doksa songa kakirege eten soglene ki asa kaula dain suru engez long suru ki kain kona mara kwa songa kena den diyo kain kwa kaina kena ki yung kuku nga zide kari kwa kaina kena ki yung bansi de kari na eten soglea ba jiyo as kalanga ba den kuku ay burun kwa le kena walga den baba ay burun kwa le kena yabas deling iwi in iwi delo albaye ela dain suru alki dele kain nabas in iwi den suru albaye ela aliena ki orren konai na ki poran konai nabas in iwi binu la suru albaye alba darfur kadia ilo kerse asa akiba na kin ina dio nama kwa de kele na kurun na inkawe alan kwasi skergel kawa na kwasi skergel kawa kin kwa bata sa kundula sa kwase kergel kawe dolla min kela kwale kerin ina lan kele min bam tok elale namaz yengenas kinga na ki imbo togin den dorme kanya wala kin kwa ina karal kin kwa ker ngage
0: lolo kin kwa yin ye ja san urre kwa en kalnga kin kwa tari nga kinal gis ki wonga jigi dia nyet tari ala ke banas ki juru ho kare nyet gut kwa ge urtu tunga na kawi ne ding strategie kawo
1: yang
0: namase nga ki alkoela ngin nenka ayibi albelnes batko nes balda bebia ayin kala ngela lole kago albele lole ila balda sikayeli ya namas kangare ki kai koraga nin kari nama ninji sallan way tolje ki nama urtu twage na kawe na bele elmi ni indel na ki namas indio kan albele nga juru sage a sense ki kwa nama yenge na kai na marra yeli ya nama lole fago asajiden tari jaw ne la karau na jijang ne de de ne duon tari jijaw za jijan na ze tari jaw duo ke rakeba jijan na ze tari jaw dinditin
1: e gane diktor kin kwa dola da en tole kay
0: bad
1: dogal dogal indigi sikawe
0: e
1: wala ke loker do kijel kundula karana wala yenze adde la kawe ko la baye ngi da en tole kay ne
0: la yanga si adden kay
1: yenze adden kay
0: yanga si adden kay na ma kelal na ine jurunga kwa jurunga kur ani ka wala
1: karal
0: da karal li ana ma dien dio kelol ne kien kurgol yena makara kir elasi waski bod belen ali nanja nali nena nanja nele duo basin joke al den tari ne si ni na jundi baburgo ngake lali ni ni nani bazato zan surusi to nga pa le tumo ala ala to nga baranga ngidi
1: ala ko to ngere
0: wala lolo wala 3 million dong nya line ba kit eni asan asan asan to alin do eni ba ay ni ba asan gal alin gal yek kiren na ba ka kiren ngal gabanin jundi den tarinzi
1: banki kan alanki
0: e nima ke laidin asasi aba daru jabi dial ma kerkeru nima ne lan kawe a nagal ni les pagel balan tarasi a kin kwa nima engena skinga na tari kawe na kin kwa den tari nima karastiel aba orre kwa yani riakare ba batarai a idine suru sai la ina fara a na ba karaba juru sa diosa e na kwa kidal kin zatu ban kawa aininka na kan kin ka jayin ale la lokagul a na duwen belen alan am kwel na a jamim dok aske ba na majamin beleng na jingin do skeba ba jingin beleng na jangal kawla ke do skeba ba lem beleng ila lole gis ko gulne le yanga ni dien tari yanga le kago na kilal kirsi nga dien ila mudallal ila na nyenge na ma orren yo zatu ko ke ni tari sikoy nan setara na orre duo abas jamin na sa jalumba arya jelin alan duo gisin ko al din orren eren tari ja ila tari si abas taras a jalumba ajaba yidi manin sergi na ba di ngorde wori nga ba jijan wori jang a ile na taras ay ba asay mtari kay na duidi ala ile le ria ka ring in al yei tarim balda tok naskei na duidi an sabe kinkem berangage in inme naskei
1: na
0: duidi
1: na docteur gel dokan du ko la san kolomie illole al kimintor gal ka kikin kwa al kien ku kun wasi de kari ne kien basi de kari ne dai suruka ki in se kalom dai tas le kidie ari ku se ala ka ba aba illong na sien kwa kien lengale subo kai ina kien kwa ba kanne na bas gal kien kwa gal in dirin kira kwa subo kai gal ba kanne
0: fadba
1: hatta ki wo ngan datu
0: eh
1: al al kikin ku madile kai na juta ngale kai naka ko ba sur dio kina ngina pis ngina kai
0: eh ko rasen
1: kai ba di entadle nana elae elatinle ji illa julwa elatinle al kikirin anga da mburu na ina ruginga na dueti ngala ngina rugungo kin ko na ma ele un perra ke walan kikirin ke ba wala kahani
0: ile kikirin kenga na kenga na alam kwasi kizatu yanga sisi nkabel idin na duwalang din jamil jawitar rai idin na kwa kain lompin den to lela zatu ang kundi la balang alang tiririka na alang kumal abas daimu ajaw la basin ken karaba bau na mansin kerina ila to le fagol na menganga al fogul kile nemi al poram buruela na mali akela idin neri akia balang kamya na korwas kain ba ila ba daimu angana ila rosi kuto no kwa songa na foga kai ne ki yanga siki senga intile na mas dai lo yeta in na madan ka kirin kenga idin na borun wale tonga kurin ken danga kanga ki ken tari kwa nan kawe ine ndu na majigila nan kwa in real tarai alan ille ago na mainan orin dio jabi in sina ferrafia na ma im isle kago dinji ngo lezat dinji ngo no balle ille kago na im beleng in duo alan ille fago al pingidi na kwantas le fitning aishi lemfi nan may nan gis orrenga sur skorini jiki jang na duing already le soy na jiki jang na biko means war tar asini mbay na bo
1: e fat ba
0: al orrele le pingi de orren dioza to bilen jiki jang na kake am ka dile soy nanga namaz nyedin urro ila sina men kariya asa juro na le afuna jeyin nan kariya asa ba juro na le afuna jey in bere is nama ye ines kayna duidi bad alayfia bad algis ding hawiyeni dim bulni jitifia nama elalia ne dientas le korjebi korkan dientas na orre kering ne dientas na din worre zat kang egal alam bis rito le buiba in nama ya salke abay la jegila chocha le alke ne kirsia nama kwa kayin na sakal nga bakin tari na koyza dia to abajela na orrenga se janyin ile din tare ba ile gari min tari zatu ara nga orre duo se janyin o zatu ne orre duo gisi nganyingo na orre duo algi se janyin o na pingina kikie kare gina wes ditin jay in tari na mu duon tari na kwakawe elam lal kay na kristian na orrenga se kanyinga orrenga nganyingin Orwalam buro asam marrakin te bosim ba ki ka iska jitigi saka alan kien dogala dan iri jitikal kal ka ungina tori kan alan inelam bwa nema orrenga si surnga banyin ji kan do wajan ji kan dawna duo nay ni fi
1: nena ela kweli ngi mengu waralan ina ngeng
0: ye in duo zat ya in arising arising ye duo lay bataral in tari deng lolo ela duo tari deng ya arising ba ye ki bod ba ya arising
1: ye illa nema ye mengu waralan kwela ngi
0: ye nema kweli in tari nema ye ina innen duo di lia al ni paulus ne biyo ngasi nyet sur kor kani na na orren diozatu orren diozatu makka kawe na makka kawe di ngila so kwasi kor kania nas kwasi kor nin kania hatta aqaidiya na kankang jidwele so akar jang na jidin inel na mas nyet kurul asa nyedin nen kurul liya duwa ke basa barasi kirel taba na idin na masa na asa irul na mafiyen baktai ine na makemfi na intilli alan jegil alan incoming alburule illa kwaqay na durungage na kerek ila burule ba karaba ga kitirimbila na duidi na dinele ferrende ye ka juru yi
1: asoi docteur tamani illole kina keringe rengi zakirenge ja na illo sa songa tagatini da ngore kwale asan kago embele kide korre kwa na mawela lengwa kitore alna manyei na kuri dinar kia ense kalum al kayngo ta kayin na sa zo kayin dem borudio nas da ban kangana si pot da kangana si juringa skana ngau nan kan si kana utang sa sos kana kawa kela juringa na man daba na man kangana man na na man kana man na sunde ngadu sing kabi na sing ronjo kela kwa se kanya na inkaminga al illa lompin ton kenas de le carte do sing lompisi e den ton kinol na alang lompisi juringa kinga baranga kisense in yakuri wala na yarti bakin wata nyettingal bonus kwa se nan kereti al king kul dingan gena kundula yelvas nismo ayan kenas naske dendio densuring eten sogle namaisa kinga se del dingan nyettim boru wala kiwi e kin kwa gena lompen tong si juringa kingi e kin kwa gena rokurtu na dir ro kena ali ro kriya e ki pora na ki ajan kwa kan tong si abe ki kana keli na ka keli na kwa borunga ki piringa piringa bokundula na tong na sor kweli na mang ette ba kene sor kweli ur kene sa dang worre si in u enga dien de do to bir ella alam pa ko na sin kwa bi pora dinga se kai se nga alan tori glom pinto de ke sembo da kangela ngi ke ngal ba sur ngam bar nga ka kangina nga ngi al dombre na ngwa aba dien de digi kinga si sur wo yesa ba kai gena ka gul aka gul ba a kin na ma ngi ko njura ke songa ngere mara mena do ngin kwel a alan kwa si lo si donc docteur Barcelone da entine sa tensa so jail
0: na ka tar nga ke alan si si ini de na ni ka ge al imbeleng asa kwa si sur kor inen ini kwel asan alfa go kwel de natija ala mujtama fini na den sur siki den sur erzat
1: yang na le ya undul ba
0: la le undul
1: ye bakar sur ber ye bakar rakira
0: na le bi sur si ben jika na ile na ina ke den ore ajan eng tabajang ajan eng toyang no ni ningla ni jina ka zatu tar ngal si ka ga zatu illa na me den tari ala bi bongi na sur ber zatu
1: ye na ma to nyar ja wal ga television ja na ma karalo
0: ne lu no ko taras du tari
1: na na der remote donga tien na 12 mb
0: ay
1: bi ay ben na ay bu na na lese na karalo
0: lese al tari al duidi
1: taral duit
0: inna langi inna ma ye is de den te ye le pagel la langu wita ma fini ala ni mfiana du si european ni den sur air zat
1: la ke car sa
0: ye gel angari si european ni den sur air ye kando ila
1: car
0: ila no ma jagi ni na duidi na ala ngi den tin sa di so jil e jago na ke le ke
1: inna ma ko lamba mo ngale ko bam ongal insi inna ma ko la ngi kiti ngo illo le alki ngutu ay nang indere nga illo le ali gut pale na gut kin kwandi ndor kane kanen tare ka wata kai lole gutinki gutfali
0: in illong gutinki gutfali alde ongali nelam belen ye ndo min war menon gusis koroni na gusir ya rarefia gusisa to koroni
1: yan koroni ndar rarefia na ite bangi an gusi
0: de ne si jeyngo ne kingi si jiyo na kenja lia ko al gut pizza to gut dengi la na makole
1: ya
0: na gutse se ngai ba lolo felle se se ngai ba la ilia di ngwal ntare leje arias bullet ba di ngwal bulli ngaleje na zeri lomba na ma nyanje lia mwalim sigal na ma ni njundi na burgunwa ni ba ala nyeje injitindo na swali lolo burgunwa tayni na ni nani ba la mwalim ting jurunga te ngaje na dirimbili ko zo lolo ba ile ba ke kwangara bang na ba jangi de na ki dole bamuno uru jaldi na uru jaldi za to ila doro ye za to na gusi kayun na gusi gal ila idi alal manaje kili na na guda ani kawe gal yenge insin nemba ne kyur nar den kal nama dem bullin ar den kal le dem bullin ke bazato in al innen kawe illole li akafi alan karan alan shab jahil ran kwano kul jahil age nan gura kal ba felit ne gura karama innen ni li alza ke lina aba injwa hay ile senen dogal al qarijin ki hay nema nga hay ile la ki al man hay insal innen ka ne kire dal gundila kersi kawe ne kire gundila kersi kawe na somto kitara
1: nye se tawa kurule ke
0: ye namaste bo kurul innama yayina koyel alan kwa al innen kawana al duo al jahili al imbeleng duo al al imnin fingina koyeti asadik soa ki ani al sadik soa ki rai alan giye si jeyine starifia yani esit kuden nin jayidi ne yas bomba kay nafi
1: na
0: innama den tarai
1: ene gutfalis na magal jundi nes gibbe katab nyeringel
0: egen ne
1: na eden roi ba
0: na manay de deifage mwalim le muhammadji liano fi kay nama udo ko ngasi shajen kawe udo tafe ngana tulle ngage ba numa kele sita wakal ne se ngase kama ya kaslon
1: re salum
0: enen nama enas de lo le fago alam be kuri ne sembe ning ergidi yidina ne jisi duldi ne puyi basalla ngoy toljang na juru dindi de ndongake enema en eleka go ongal nama de nataje natija ilay ngayin isle kanga ali nem fi anam ngi lefago nan de natije lefago na me kwel alan kwa nyet kage mahami na nim fajile ali doctori na nim fajile ali actori ala geri zato na me layna zaqide dake ba do borun zato na do fajile en ngal ba nga borun masaki
1: e gala ge sigel
0: en kin kwa genen ngawi yin kwa na me yi na psychology kwa nen ngawi
1: yendi ese darake na ingutsi ka wala makira kwa di on re na lankal nga bas wala kira kwa di zuru ma
0: ay wal menen kala en na me lele ka go on wal me sinen bele
1: ok aso na ine na madog lia gel na madog anike adi en kwala nden wosle ko
0: e ka go
1: den wosle maramba na madog ide en kwa aldo al kaungi ti anas meninga kendele kwa se bordio ete aba lonabi bayo na tariba na ka ke zaka bayo na ma min dem tirimbile undula na emberanga erdike zaka na bawi alangia al illa kwa ke ngalan yense kane al kwa ke lage al kwa taltala wala kwa miskina ge azan kial na yense kane na kinga se gal kayen ka ngin den ai al kayo na tarika una inan tabana kan den kari ngin do ka me ba sa sukarto men dikel wal gal a yegal ila de ma pa kwa kinga se kin kan den bodile ikin kwal ni nan tabin ki ki wele singa la sa dikin in na madok e min ngan den bele in na ma ron ka ngui na in min ngi wori in del ngal yenen kam en in gariya darba laktisat
0: e ki ga falai nan dai osda ka go barake Hussein Daud a bara Hussein Daud ka baki ga falai
1: Hassan Daud
0: ki al kidain dali kirsing zata kan kirsing asan kain kul asan yanga kalnga ba jigal hilla ki kwandali inela rimenga ba inna na magaliya ina dan source fogo kundi ai barnga barazan zi juasi ilal duondali ki kangina illa silla inna dalli rimen kaw na ki dan dali kirsing idin kirsing ala ko bazan kwa kanga se kawli idin ne yengene skiwe lole kagul na ki kai surnga se kawli di ki kwari menga ba ba ki dai rimenja na ba beleke na tarasai ba ba don ai di jegi wala gal ki olong
1: aso
0: ki olon jamini akiga fala dimbele sense marra ila do mal jo akikirsimo ki en kwa al kwa al kein burumale nyet ki en kuringa al baki en orre kwage na yengal ki en kuringa kerin keri lakin ki lele ala kain ba na me le ngungi na dakenga an burdon kuro na ila sei na ma dimbele nyangi a bele ne la long sense ana na majiran ba ne diso jingo le kongi ali ne jo osle wala aliye ye ne furo falangundi Nali ana wa kwani kila kongia nas area kaimba. Ne kaingi ne idimfi. Ne me idimfi alan kwa nile kaongia na menkamya ni kamya bas deling.
1: Yang.
0: E na alan kwa staria kaimba. Na alan fie songa ense ngere. Inde na tije na melong alan muadin ile eng. Ne za to fa di ala iba alan fakirin fia. Borung. Borung fele dalan borung fakirin fia fa debo. Wa ala alba yafakira den idan ba aining am
1: wedelin wore
0: aining am deling
1: na ye nas jigidi do kila dora
0: yegen ma ningi ala lolle alan duo lele faguna ne rikeri fakira nga fi ba barum wala udon ay duidia ala ngi le fagu aining am inelang na maye ne keridu na ba juela lan jam kana ma gi tilan na maye keridu yana nelang ila na maye ne den tari na innen kanya
1: na ye maramani lolle da di rogeten sogle kiga bale ko ta ngosan dele kozi ete ari luna ko unsi eke naka duo miskina na elle na elong al ete do gitin duo a papa la ker lo ker de ma pale al ko ngama yo hal mel na skem bela ba go ka ngi na lo adyang abakal elle ko ale ang miskinness awlana wo sang ele duo si ele duo pasi bele ago ka ngi na duo di kundun na si lo le katiyar tin tan bele lolo jial junde ya mbele sa junde asang da ka ago ka muyi lole aba jona je gele ne sai
0: e o sundik in ye zatu
1: baslo sai nan bilen lo
0: in zatu ye azakwa barnga si udo kumela senga njwale in namakai illa al jurun jabu zatu in zatu jurun jabu ne yakwel basan sejwa ne ye zata

0: Okay. Ki nou men lele ka wou. A to abo dwe la ne la wono skar jaja pya na e pya. Kwa abo skal li a jay lang kwa e bay.
1: Na ta wakal de.
0: Na abo jane sun yu wabi akhi bika ene ne mba wengeri tuli ala. Abo bika ene mba lang kwa ene kwa al kwa tabun ke besmele. Ye ka kas don. Ye ka jen sun kwa pya. Ela
1: ela
0: ya kan na kamai na kawo lele inma duon tari nan nan dele ne sin lole fago na au ayi na juru wa zika gil kin kwa algis ka gul lia in os na ding no belen al ele fago lia duo si al kuro jungi dia ya nar bo shirin sa de fikral belo ayni am na sare ali wala azu umana am del ayni amasa na sare ayni urgulu ala am bay lenke nga belemba ye kangi na kay ne ngalu na lan juru urgulo na kiki gungul diang araka na kay udwa nyet arage na yalla rafya kay ngi ne ki ne nga kolomba alan ila doro se koy nga kwel
1: egel na na ine kunum pa de dio
0: egel do ne lele fago e adi do le ele ne sin ko ji nga ngi ne ne jelu ya kay kal di njaro angal kim burgo je ne jelbe tari jabas ay zaba ne si kari julu bas ine fiya na mes jwa bas maral jam ya zo le bas tarang yarma indo ba khalas gel
1: lingi
0: lingi am liano pidi na den sur si zata er inye zatu no no orde pidi na den sur er na mele duon tari zatu
1: na kisen so orde kwa bon na bagila kidan orde ki dan orde se ting songare dok lingi nga gene jie abo bon na bagila una kwa de kin na orde kwa te nga ke mo kise kwa kin na den tare bang lingin de njame era lingin jam na majune na se le porun na se ala kawngi na se ya kawngi se ba kawngi kin uto na ba yengena eren kusenya na mangena se te se burukabe na taltal ya na sabat ala nge dok aslomba na kwa kele len kin ina so so ga lingi ya kammi dan burdio mara bar nga kise jin manen jain duo alamba duo din tabu njar te kaita na ni fe na kwa kele na kime dok alang tabu an in ayla akaybe in real dingi jisel bo wone ke mara ila taral ke na jaw alang in jaji al kin dola kera sa doke ke na jurnyo na kin porre na kin porre na kin atyata ya kundula al tar dingi na jaw genze na kwa kital ke ni lingi an waran kur alang awuna utka asan kan porre na si suru kunna suru kin alang akayle banana te kwa songa ke kan porre na kwa burnga na perra kin na ke na taltilinki kisense an duo ko ambaru nya sarbe o battal tin ya ka wela una den suru ake ba aso diktor na namas non do san kausi ni tamu garin den tin ni tingi kuniti namas lo san bam sa bele kausi ine
0: e le den ke te grinyum le he
1: ine na mayal ki ko pulam bilen bilen manzo mana giam tadmir manzo mana giam na wala
0: khala e ine mayal bilen alang testes jana na din qima juwo zato
1: ja
0: ainin ja ye na mayal tarifi
1: kimba manyet
0: e
1: nama elenas ene jigine
0: aywa lan tadmir al qiyam wal akhlaq alan kina kay bazan
1: alan kento doka
0: bazan alan kinsi sage za
1: na
0: kinsi adis ay sage
1: e
0: alan kwa agari min sikari kure nesi stawa kalde ki kangere ki burgungan ere na burgunga kayge kwanza tu na haram sai alilenga kwanza tu nalia aylon asa kwasi kelli abelen sejir sin namas lel na kayna sharaf dosa demba ya namazin urro nas pien fi a sharaf wal karama na galgiz lel ilale al ille jawde natija namaylon alang mujtama ay kulo alang mujtama itkuro nas baw salake ba
1: ehgen na la adwe gelake bagel
0: egel
1: ya ke baro
0: na ze dualon ba anin je zato no ma tirivi ye ko la sangi la lole fago na ba ile lole fago na ma tarai a na sadik a ingbele nga na maski ki katiri ki qanun dualisti zato
1: ya
0: na za ki tiri zato ngayi ingal on duale belen idin belen ma mawasiqa kinidin belen alan duo barang ezia babagal na nan duo kinini za feba na indodik akwel balan kininin kayin
1: eh
0: anama ya zabar ngasi nilan kwalan kin karabasi gagila al yengena na kamya al illa lolesqua al azan asan gusi kalnga na zan usurang de qudwa kalnga no kuro ki ay doro undila na adi indual innem fiyanama ni les pagel azan si ya si bagiba al dolorun
1: aso
0: na mahame it al qanun si

0: na dojuru akiro it asa boruji jan na boruji air
1: e den kel mandi ore
0: e na gujali it al gutsi ki juru fi na ki kwang afiba alon kulje tulela ko
1: so
0: e inma sin dan age a in na mabele so ngaka kire ore kwa al indwo kwel asan kwasi ni mpago sallangan waytola
1: salam waytola
0: sallangan waytola
1: nama mara way si inkariya waylulla
0: egel waylulla waylulla korulla ne speaker yede ne mes jato ergel jibbia inama yey waylulla sallangan waytol alin kwa altodik alan kwa kuldian kwasi ki udukirwe maran intille kwa kuldian kwasi alki juru kirwe ki juru bas abe din juru ba khalas jiba waytol jam idin nes ba sala jam
1: egal na to yi docteur ye na kiden kiden suru king uto hal bassa ye na yide en yersing ah ingi lo ngali ngina tarifi
0: bad ba
1: sa so
0: bad ba
1: nang eten sokle do long ali ngina ke na tarifi nang eten so ali long akwa ba do yengena ke na doctor bi eten sokle na ke ngana sa ge fa na mi yenes ke ngasi lole pogul na ji ay jamin kwa se azang ay wasenja so ko tabu kwa
0: Orre kwa
1: ba lan ay karin alankin ba masabe ngakin wala ba masabe aji jeles ine jawara alankin lokin le ayka illa lon alank kire karin ki lon ale sankay njuro tarika wala doxing wala itirinin kanu do
0: lolo janu ake ba idin na ayen songa genes nes bidul idin ne in bera asayen kelen kaminga der ala lon indi ba yes yengi ne anse kona sinanga der al along ndiba na me nkingul aining a alang kuldinga se aw na ke udwai ba ke sur ngai nkingul aining alang kuldinga se aw na ke utu aiba na me ne ine nkele al king al intarike alang innen jawkin kuldinga se na asan orre kwasi ngwakin karba nyet bara abarin menja alan tra asin jegil abu duo ke na kikin koranga el asan injalung illal dingari mi
1: ki borai docteur ki borai na
0: ki borai
1: dentin baselem togi
0: ene lang
1: na khalas baslong
0: orne kwa donga ki kaniso nga a unes kaydi di sengale na natrasim bang mara ferraba na fago orre kwa le nyedding a donga gisin corona kilmasurge idi ne tinjala ki borai na borofotai
1: aso ki borai na ki borofotai orre kwa a lobi lo albain ki se ki nyetin kense ngage na namaye kin utong aliene kin sigunde na te kering an kering kai na kari ko an kering kai mara ingiz long na duobi duo ten sokle dule kuro asan kai njoro tarika in asa akai ma na toriging eraling ten sokle kina na makwel alanki kwang manda nya kan balan ko da ngirin mandanyin kawe wala lan ko da ngirin tijara kawe kise auna ka kire karing alan soko tabu kwale jenga simo kitle kai na san kai por nga siruk simo simo ko ndela sa baso es kamen ke borai ne ke borota ina
0: ke borai manyaro bayna tui kawe na duo kana ke gila bara bara hasan bara zan kilma fu ya yemba aba bara idingi na aba ille bele sin ne la rimmenja i radio ngalo balba duingi deljin ko anyedi aba ille rimmenja ko aba sin kiwili di ngore la nelong na mai le ngungis kamen duin bara kilma jitya yemba kiba le ngung kamen yani idin ne inzatu juzu min al imani idin na la duobi duosi dendalini ki borai na borofata ina masikai
1: ki gabala bara hasan
0: ki gabala abba ki gabala hasan daud illa ingalo balgi kawrel ba bara idin alandi ala duo den source foga jundi ba
1: aso
0: oso ki borofata
1: ki borai

Bɛlɛkɛ bɛ teli kuwa kiti ɲɛ asa fɔ ka ŋa na kirisi ŋa. Bɛlɛkɛ bɛ teli gwɛrɛ iti a dɛrɛ ɔtan sɛŋa kɛ yi. Kuwa kiti asa bɛlɛkɛ bɛ teli kɛlkamɛ dɔn a kan di.

Baba ku ara ete dok kainga alon dai bele ki mitil le mitil dikirsi mo na dai mitil ete mbeleng alba du ki re njaru juda ka ni de njaru na mai sir ratan ne ke mata ba na im mitil udon so maske du alba ki de njaru juda ka ni de njaru mai sir ratan ne ke mata ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen ang ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti ota songwa ske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang el le ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngeti inal inal long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala sikwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima suda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

ette namuga alquel alan dangirtimo ila zikirtimo alking wa borum na borum namen qual otama allon songangarin voluntari nja nama dik janin kirtimo na namakwel asan janin ile kanyi janin nama lan kirtimo ton qual sur alan qual surin lotok tarika alan qual sur lotok tarika we na aran sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngarendi ziyuwa zankin ala se janyingi burum tarere dik nomoki gutin jaylo kwakit al zi kinga na juranga dokange yeng balong alang gutle putokerale elain na buru gutin jakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng as diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longalan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljolalam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dimburu si stare tulay ja na inalom ba duol gudja nas gudjiwi alama injo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyasi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya, na niyyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri, alan tare tulle kawal, naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire ki yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, naka kire jangan. Ilayin nasji yansi jawli, na mazi yiyen kiwiye, na kawwe na tarika na margin jo al dile songa tulle jang ya si asa jawli tiba indalang gi iran jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila songan dio jinu jo la sanya si jawli otan kit si giwi alan si kiwi na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga siki kitulinka we na kika kirinka we na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain alan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial indala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ete kidok na makwel anangi singkwa du al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yibing asi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi na kwa ng aratu leng karul barun kwa ng arakarul liya namas kiwe ki yung ulo nga nyet al yeng kawe namas kawle ni yeng ki yung kawe na ngal king kwa udonga za kanabal kurung na diye lole kikong. Na ila kambi duu ba ila mpi kila udonga si alia ila burungwa nga raranga. Na diye nga raranga na desi yeng gutu lea kanaba na maki guti ndora el na keri na ma kwazis den bere pali ide na ma kwadi si den sabakello na ma kiye nga lasikundie na ma kienge na kienkini. Kikila kwa ndora na lama gal kuel alang kila kwa losi bau. Kila kwa yeng wasa kal nga ba. Yeng ba nga minga, ali le duo mbeleng ina daingi, al kise daingi. Yaba den sursi naspi, ye yeseba naspi. Ilaye na lia yesidok, ba paal jaruti karra. Ilaye na se lom nas kurwa kip, nas kurwa ge.

0: tare da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga dilo kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela la mayar mai zikingo mai din ki pora ni ka alan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alan akunde ba alan surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin abajuel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki abo puto akara ba ilo suru asin kopo ba na den surun songa tarai idin abatarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaye bana karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawia na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fuka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na id aise gisi enga kasi aise indel idin naka neji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene lo garin bain kelivian ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang nezi karin kawe
0: a to le maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si kopo a in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok bersing nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza en dele sur magin bakawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara bakabe mara aba ki ke sense dok en sekan en ala en ke na en sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang el neski ngasi tebun kir akaba idin ana kwa ki nyet al kain kain wo nyet din je nga kain ba en na ro aza kerin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kosage nama nyetu gajawe na bona ke enje na ina na magal rose dem birnya jundi ka ngun jundi yi nas ku roke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alan en keru ina la enge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela en dem buru basen ko
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan galjam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makayinga naga do gingo kerre keri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masana pora ki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi ki na din ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stumungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inna ma yey na firge na ski kelel ye donga kai na kadun surule ay kala de le ne alan donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kjiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kid wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alam bay urung inelang bay ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi elabe silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ulo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala nga jemba ila nyet aso kiki kurungan na kurunga se dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonko nge in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indayngi orre kanina kaya nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indela ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nang iuranga ji jurun iding ki auto kang ala surunga si bagika na kay udonga tabunjol
0: tulay mayram bay na dogi sinan tarazir singo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derzi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia ba jero ba ye le yaman giji sini ye ba jisi uru nama dinga le on na ke brafatay ka inga jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru si tabun kare na kaisi na kirisin daim buru al kwa kwa lankabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

le a shawl na malong fi sin kiso a dinga kalifia marang shawl na mabitan fi na yesuri long fi na masama yin sin kwa kilma giswa imula laka shawl siya bakure aranga kana abanga bakure kira rang alandu imile kilam soma yin sin ma kilma nyukenga na ma uruta na kola komula marang long fi na masesin kwa jina manani shawl yin mungjong naska auringyalang israel nga bakure yeng dinch de kidol fajabun tanjel na duwo itlejo ala yassa kriya ilin na kakien do wala ntasle kwedek si egila alam kwa nga bakuri en samuel namas jawla na dembet la amle nyanga nas long fisi talaj fia namas yassa si kido wala antarifia alam kamwal samuel alba eliyap si jagila ala kuya pa kumu kurua aanga namen kwa almat yei ala long fi kwel asang israel asi abakuri fia mara long fi ba samuel sin kwa jide njalong na kurin si ajigil ba ilin na kaya si ang ahong ba ilin na kwa ba duwang sursi kalwe mara long fi ba duwang kilma asilo tenos kendo wala sabi si sumuling tawang ela marangi naman kwa long fi todok si ala yang wa lia sama ni

isi mi ngo jiko e kier sa jeng kini mpal. Ena men kwa toksi kain ala lewan buongi. Somal na masin kwa bonus bel irin na ki ang komba alang kam na maning ye ini ela. Sedin daud ala do alang kriko miya nga na maela. Ena mas aya nga wey na os del kya. Ala kien ko na daud ilongi ala kwela. Long ring na mas somal sin kwa enyei jawlas na si kidei jaso. Samuel na maday bawa na daw si Kembar ng tasle tungingi na mapaso. Lumfin ko na maday rin ribungul na mga to. Lumfin ko na maday si Jalong na ring ini. Alang umafia kit ala lumfi dele ko yi. Daut na kialawan bumi. Gutpare. Kurwa na kurin kira keba lumfin impal na kurin ala kie badok. Kilong fin kuru indel. Good kuwa. Long fin siya si kaungon si ulingi anang abakuri yan. Yo daw rin tari ka nga. Long fin abakuri diwo siya yang daw na jaliat ala duwa de kiri nga. Duwa de kiri njagi nga. Ni ala shawl Israel ang abakuri nga Palestina badalima dorol kawe ala nga si kero. Palestina na mo puo dikle kare na Israel agar puo kirle na tauratas le kain. Palestina nungo asa kona jaliat kia na mo duo da kire na kurua anga nas nahas tabu leke na zili dongale na mong ulmela. Na mas lomfing kwasi tabung kira na dir kwer. Pia na mangkiso kawaya nga ongal say na itlo le kirel. Dauling beringa, dauling barang itu, nama dalam kering, diemba yesa, nama dauci domong ini, akan kembar ngasih jam aja.

0: ki borfata ki se kilmay simoy ten sokle dogal kel asan unsi nga kago ay bendel ko rek wa ko kital borun tule be en man ko kital ko yon la kay en man ko kital yena togal kay en man ko kital yena ko am burun le kay ares kan nan kire ban yette ding na dogal an awna lo benden daraga le bay lo bi lo al bay na ko kital yena borun tule urnga bule ko kital kusin yon lo piro may leja na ko kital gal yena gal awren ki do kise aw nas lompi si kurna kong kise na bugunas dogen si dawaya ilain sa baso ko iskamen songa ke borai na ki borafatai
1: osoy magiram bayne dimor resi nen donga jani orre ko songa ge donga kanni sere da dake bero na garas da ke ba idi ne ki net surin kan asan kente nga kogel na duldia ke bal komol mole na marra ngayni ne nen kamin kiya ko elba alan kay ru kay jurunga ko re ta ge ndile dem bera na mayi ye ka karaba ge al orrenga si ferrafie enne la rimenya marraki ba dayngor ren kirsing yeka ari al keridi wala ka karaba gal keridi anes ki onga si dayng orre ferrafie ene kel ne kel karaba si kagil ye ninge na ailungi na dona diela ka goba a seddingi banu may nan korono ko as dentum bal kelkam namakeinga nas dayng berete mukago ki borai

0: Osoi ki borai na borofotai orre kwa kinga asanda imberete bunkago aliene ni ankaming karaba al orre si jitifie na ma imbaldanga sabege na ali nkaming alan sereda da kibelo e ine kigili enkage na dogma enang ine bara tarfugo si dongani tarfugo soges ka ubara lobi lo aljijain ferraja na fago orre kwa le idine kinyedin surinkang akwel balang rituleke nes duodi gisi talang eng na dok e ina majaramba insi botkani e ina majaramba inji ajegila daing iyan kwa nakina asafia bat aibelingini
1: kise aso kebora ina kebora fata kise kiesi baish long ina asala yete na keda entamun longi te ela una ke entaringa kina liyefia yenes jundi kisen sena kaina sare kawdo gese una de roman le lullande o marakin si kalomi al simi da ngore na kenkin do wasa pya taring ho ala geba al kitie alan kabun nastarika kise kital yenge eran sabo do do au nasese borafa tapi kiken unse ngal yenes kensi del del yene na kaina lan ki an kuyo a asoke borai na ki
0: asoke borai borafa tay jago manyaram bain na name na kela alan kainse ngan kirsimo na kainse ngan kinno masinga ka kiri age idin ne ngalon basa jurule karidi idin na ki tengia del din yet sitili al inkam wa dinen ken tengenga kiki en sitili na inowa beletarai al dengin kela alan kirsimo to na nagal majiran ban dogiji bot kawidi ai kinji ngale kajelu alan dengin kirsimo
1: ke boraina ke borapata doctor kisense utonga ke nasa somata ka tine ke daonre al ilong alan kwas kerengeli ei kaina indelen na kaina indelen bakise elogune ke daonre utonga saswa ke nastara age worgul utonga saswa ke nastara age maranki aslom basa duang ka ulonga diang alan deng arrakerengel kisense ei duola na undul na kela uto songa kela si NSP wala ki kanda entasle kinana ma ingena tagati ne ga doctor lang jiden kiwo wo kisense ye kin kidem burna durkan kergal bes kamin ki mu se to lekin si mokin algundunas jawgala latan ko orre se zat ingi sokata bu kwali ine namajin wo kan yiten sokle na kwela lang kiwo ki alkai nas kawla songa ngere utoma songa gena ki si den dio keringi nan den dio kurnyo namba ingena kidial dai ngore kin namakien jenga kital kengi namaka setting sa songo kusege nasimo kid ageba alumpi embeleng alankai ngalankai jenga inala lo maraki lole aslom ba sakere nga songa wala juro hatare aska ba kangi na ineng indere na kangi na inanke egal na namai ten songle kwel alangi inkingo eridike asa kwasi ton dio kiken kwang kiken dogalang walga kiken alanker gelpi alkin already you ayina makwel ke kari alpinitines kinasi already you logandian do kaninjual anike ne belenye dan sa wogalen ke belenye al sima already you sima barang alkinis kinse dan
0: tarafa
1: ayina makwel angis kinse ma zido
0: gelile al majiram bay tori nilankwa
1: aywa nana makwel yelangis kinse ma den ara jeran kin undulis kinse ki dogalan kergel pien angis ki kan barang kergel pien dan orre se perra pinaka yelangis tri jaruka auto ngage kin balda ngal ji warti kuna jana ngual balda sabege
0: ki boray no robotay majiram bay intile na majundina majiram bay tor bare se osokwa ali ne ngwa sa se den orre sima bare se ki wa dara perafie osoyi lompi jundi na kelo bilu alke idine duo biduo al erifia orele tulle kidello ezidi ba inelangi awuna tarasge lo bilu alke kimbaldanga namasa bege namenen kamal orren jaroy nalia al simen jaroy na bullingin jaroy nalia gala sokwasi surqor inya na kwasi sura sokor inya ken korangal isge nalia gal al gusi jidi nan duwa so kwasi good palidi yesi dok taltilempi nangalye ki la dorana pidi na kulumale ka kan itendela alkudo bale kan itenge egel inme ne makwa kelakei na taltalage nas area kemba la liale na mapingi nas tuskenga wala berenga kenal jawille na dendonga ti dal dendonga ti na mapingi na belenga si kul senga si piejawi ilale alfingi na ne le fami no pingi na squasi kafia na squasi kienkil mangazatu jeyngo yang na kil mazatu kusengi
1: ene wosin sabele enjoa squasi kien wosinga nyet piti na se donga yetil na kwel balang squasi kien wosinga yendonga ke
0: but
1: aso
0: in nama yai a kinsa be yenge nama kela na tok tok si karo ale den den tok al orre fare
1: e in sa tagatini
0: orre ay fare orre al fare nama beleng mainang al in kamen al mainang wonsi laddi na liya bala wonsi dia
1: yang
0: e mainang al wonsi laddi na liya bala wonsi dia wonki ine orrele won al nama kai al no menen ye iya na ba iya na ba si
1: so
0: iya na ba si alladi aifi ni laddi na menen abujudi ajundi balan gutpia na nga jundi basan sey yi na galilla kirrak al risin ken elam le ba irisin ya nga jittina abang jittin aw ya nga jongin sungin na don dogolan dering insungin nas galinga validi ba de songa jari aini ngali menja wala di songa jiyo aini jeyi ine namaz iandor agingi na bandor bandor ai se agindi ba idena karaba alkitari nga fi ki ayenga ni nas ba gili ba alanken dogolan asi ini namanin kin udo nga nyet kalan gut kalan nin taras kin nga nin taras kamya aspagel ba asafa ko banu masakiya na jutaje alwedi kwambulu wale duidi alan tarifiya na kengi city alnya nga illa yedo ni nga skundi abasa ni fago na kengi city fago keri ngerengal kundi na ya site bukame gila kangi na nyanga na jundi na didi keri jundi kas chau ji kal jundi ine ya na mazin kwa egel na nin gi ka jela wel bayne na dinga umman nan dodo ka wayinga ba duidi na gadi na duidi na piepi na lo ma ngadi dog al jeyi zatu na intari leke ye zatu ko la ngi nin gel na gis kergel via al bas kergel ka we ine na ma dogala nin kaya iurangang tal ala sallangang iurang ya zil ya kis duidi na dogala ke ne yeditin al gal gi den duon se kyalan genes eri era wala gal lesi ke na lodi le ke ki ge illa sia kun dia balan jegil battabu aw sen kawe ine al ba ya na avance dor agini dogala na maska kaya dogala na mas hokaya ne yidi asa dogala hokaya le aylong le na ma pingi le a pingi na ifi na zatu a yang tongin jo si wala sunnal ko anyal ngariya yesi er zatu fi dina sunna si er ay er ke le ken juru nga gena long nama in er ay gi ka ka yanga ka si bani zatu ne ka fi aval ine long
1: ne
0: gi ya si al baki barakalde ne gi di ndonga zalo bani ni tara ay egel gi do kala si al jari no songa ki yalon orde apeng na kor nyo nyo egal lang in nama yei in tok nakin karaba nyetpi to bir in mainan al imbelen al losi tiel al weyen kiki imbelen na en kamwa al kai al ngira al darb al khaliya alang illa sitan mainan asa jawliti porrella yesi mainan na jundi balan tuyi yani ton si jundi balan ka kire en na ton si farel al ba ton si skergel pia na kusenga dio kariye ine kuldinga na makailong na melong al wong alwal ngal nunga ne kana liya hosaye walal wonsi a jio na bayma bolu wonsaye na bayma bolu wonsaye ko tusi ile e gen mal ko al kwa dem burun kari ala mi lage al kay nele ke leni na ma ke leni kaya dogola ke insan lang ngi uranga kien aba si kiki esi na dora kundie balan kongol na ferreki kien iya ngasi ni si kiki na inkawe anan kiki en abang zato kergel kini anan itilali la ke abulo bazato wala gal donga jawi balan kello na silla jalike ngay delin anan in orre farungo en nama tenge togene en tenge tok orre kwa mat kwa kay ne gut kawe abo la lan kin karabasi ki ganun si bay wala sak en balon zato al ingiri yal ko en kara ganun dolin di oke ken tenge ga kay burgulu abas borong tenge tok na tenge is na tenge wena os na tenge wena tise
1: aso
0: kile burgulo na jogil kin kwa ay kamya na kimbele ay beleng a kile na manya dienge de la dela majaram bayin e jago aba beleke a na janyu kwel
1: ki bora igel la doctor kise aliye na ginjwa al daldin dalin gen tenge akin ni de dobe do a na makwela na barka sin wasin ka barka kise ingut yenu saiba gut apai na ma ingwela nan dobe do den seretke na densi paradike na rimembe kital ke na kika na kesengela una longa dian kin nyu maska imba ki dango retsonga ge na sura yakin ne na ine diktor na madokwel alangin kwa indwo wala sema gela al namanni fiana is dara par terapi illa long alien ki gabala menen tenge wule do ki waya
0: jago
1: ki gabala illa long kin sema al yadain dio ke indain or radio ke ni wala illa allo ker ke ndula lo bes butte ndegara yarak
0: sema nga kan or radio ke
1: or radio ke
0: ngain irina imbele imbele al dengin kan yalan kirsimo bele imbelen alan todik ina imbele alan todik kwa kwamburu ngaleki dilongo benga kiri wala kiani kiri ki foru nga kiri dia al deri
1: ki gabalai
0: I jago
1: dogwela ngundu langi somwaye na aba ilong nakskin sema ilong al dai ngor radio kay walga kikam ilalon sa kikel ki kay njuruma wala sabade kabele wala dori kene elna quasi point barnga si purgi kay barnga masdar dio kina na stari kare
0: e duoke na ne indem belay ne innem fi iding ne kin ulama yengal al udonga kurgule al ingwa alan in al quatori ngin nan kundila elan modem bere ye duo tawrake karrake orrake ba ne akwel balandin orre riging abas din orre riging bas ki enjuru riginga na bas ki enjuru riginga baka kirebang na baka kirebang yesi botoyngo sinyaisin toyngo ba ye na makwel balan injirgin oke nama marrakeen karabal min inestunga almaynan iyan siski ba kergel fi ton dio wala nga sis udonga jebidi ala nyeng kingina kuldinga kurunyul ba indo nama nimpi na duldin ko esi ni ngundi al todik nin kamwa al way ilake na duldisi ki bari no nanana no sunun ko ekirwe lolo ilase al kusingi na al way ilake ne kisunun ko ekirwe ba lolo alan duon juru jabun wala nan duo ke juru way
1: egalan ke juru jaw
0: egal ke juru jiru alba ke juru jewi liaye as aridi baye kayna fi bay ji kerilu ne kinsi kel am yena mako elan kwa ke la genezi e kerikule ne zesi tari kawe ne sindi juru le ngajem balan din jegil ne di surinja wala se nyenjo lolo dingi nyalay ba ye min ine na maynan ke le fago na maynan juru tio juru altio nama engkang ulama nga kekire kiri sunda nga todi ki alang kuldinga kwam surun jabosi ki foru nga naki kuro lolo na alkikai alkeri di kene kere TikTok alba ki kede linkeli naki ki alkeli ide karaba kene kere korismat na karaba kene nyankoi nama zese nyalan kal nama dogolan min doke nama le risque lui nekele belenga kul alien ide karwa fie ngage na se ngage ba na se si ukrin kawidia ne mes pie kaye na ine za gis pie kaye ille ne ji jelu ne mes enjelu al insezat dora gis ki jurup kimena aiza dora ki jurup kimena mes lo le ka go ne ji nyamen ka aininga yaka kyang yaka aininga go albe le jago no sin ko aljel ne ji ne dul jangol na jine ka kaso wel kan tene ina tarija tari la dengi na maze tarijo ngangi ngile do kal kwa inal al duos kuroninke aza ye kam silon nen si duol la silon al den kulle nen si kuroninke lanti lolo atielba marabisa ini nagal tenge den don ake ine na mas pirje inna maye na pirje abas kwa ki ngudo nga siya kiwe be ye kayel indel. Idi ne duldi. Al duwe di karaba son nga ge abadele ke la. Ki nama kakang al salanga ngwa eto la. Ye nama salanga ngwa eto lkwe.
1: Ok, Diktor.
0: Jago.
1: Ki brayi na ki bora fatay sa inan jawara. Kanyin si paduk alange jiwe tiri jiwe nama siting.
0: Jago.
1: Nama sbam kerle kousi.
0: Jago.
1: Indwo al namang enampi al undul na iski nga sikis dayin daraper rapi. Indo ilalong aldainton dio ridik louna sason si moy nan sason to lei na ye askeba namakwel alan segan ken kwase perrapia alan sikuro kit bulo wala asan dora it bulo asan kay mangan kwasi mo akere buto wala ailong derai
0: ki boray ye ndu kangis menan erian kangis may nang erringa. Na ay sa erringa na bulo na bi oreki na kuringa kanga. Nang kuringa ninka naman si tenge kanga. Na yung kiriya dalila. Na yung dogas kimba. Nang kwa kit kanga na njuringa kao na kwa fokonga kanga. Nang kwa kit kanga na ming lompiin kwa mwar kwa kana dombure nyet si kabo.
1: Nan daura kao.
0: Nanin daura kao. Na kin nama yenge nanin songa kilomba na sing kawala kain kain. Nan sing ane kain kuringin jutumo ming idele du. Nansin den suru den jano kain. Suru dain nangi lompi kwenye nantule. Nima yung kwa kin kwasi ayining a aranyang ero. Adi ngwala ngin nengeli yang asya sanga otuengo. Anak itu korang kerjai el. Naki dora lal ela. Nama enes ilalole fago. Ia kuruas keba. Ia zatual injurufi kuruas keba. Marakin kurujuru lekeng. Ken kurujuru lekeng. Naku elvasen injuru kuruke. Nama enes kain juru ngasi aje. Nama naki ken kurukwa kenga. Naki ken kurukwa kenga ta. Ki ken kurukwa kenga. Naba kya kainba ia kuruas keba. Nagalingas kuelba ngayngi nakaden kurudu an kayngi ne duin kurudu aindelba galina langa kamba namani le kaungi al inning orenga perrafia na duosi kiden jaros kergelfia nansi yasi kiden duban kergelfia nansi dogola si kidien ban kidien iyan kor ini nyetara nagal dola si kaunga na usen kawe hay di mbani hay biyo ngala kuelba sa kel ba gudu ho ngidi hay di ngiani biyonga la kuel bamanga la inen nen fi dogala za tu no makonga ne yene ba sikarin kal aldo la ya ba sikarin ko ba nan ki yan garin kinye ine o recover na duwa ke ba zabar kirel liale na ni le fa ko nan kwa kana duin sur ba deling or de ngana na jirso ba alam baye den surin kwa yal ba nyanga no singa gi gel indin tirimbili na inyang ko edigi wala inni matulay na in dimbati tarasi ni gi kin kinge na inen a kwa ngoral juro no kwa yang alba ile to corona ria itara na ho sai ba ile lian wodo kai kai sai bola wo na mas wo ntawra kela na lia sai ler gidi wo ntawra skundila na lia kela seridi ne wo za tawra kela lia si lo sa judi al daike lolo bas tawra bungel
1: tawra
0: eh na ma kila kine tawi nya ba lo wele na ma nyet illa sa ya na ile na yayi ne kine kan ni asan ki ngudo nga siki ino balda togina sokki sokka kire wore kwa in alie balda togna en belen ainin ka alan ore singan alan kwa ore ferraka na ila alie na kwela mainan alan si iyan siki ba kergel kan na lia dieng bele al kirsia tuske ngale na ma kan kirsia juru nyong jiting na tongan jong jiting ini an kirsia ne den tu min kirsia
1: asoy ini ke brai na ke barfata ki se induo dan ton dio wadi yigena na sa zonta ra si ne kal kurwas ke fata galang el na kere ni nyumbu timbau na nama ko el alang gurgo ma di ruo alang ye el na dorabulo na kere na dangere la sibo a in ba mewel ko ngese tan tara
0: ba
1: a kisen se bar nga ke se bam tara sindi in ba mewel ko nga ai se diktor ina faro tara sindi mara ko la san awle ko si do wi do do ko na dendi lo yofo wal gal dendi lo rek e nastol lekel ami ay bam o kwang ay beleng
0: ene yago majorma
1: ene mar may ni ne doktor no bam o kwang ene erdike na beleng al kwasis kien jayenga wal gal kien bolinga le dog nyetto ga jaweri in ay kwangal
0: in may ay al imbeleng alang kwang dien jayeng al kwang kriya hawe alang nyesi jaldo may na peraja nama jawngi ne diam buldin jaldos ferraja zat dogin ne ne den awi ay aliye orren jaro zat
1: ne in eh jawo
0: en nama yi in al in beleng in al yaka kweil in al bele kweil alang ki kawngi ne in le ka go ki king kang zat aba king o sitan pingi ne yi jundi yi king na din surjilel na alang ille jago ne jigile din surjilel ay beleng ke ngudo ngal ninge mainang al erdi kenen kriya sukhriya yani abaja alwa jirjona hay wardo yika jang heneng baja kisfi alngi kurudo jawi ngay ne idi ne jisi ajundi balang kinsi kitara jiya liana ma fingi ne din sim mesiza to baja fi al jisurudin kenga nandingi ne ki ngonga kensi menga kei lolo mbele nga yin dinga la bi ki ngonga simya kei ke zato albaka anga imbele na magi jundi na bele dillo wo majaram bay di na skel kam na kwa kei nenka ma lolo a foron surungi di al kwa kernga kei na foran war kuringa kei na fora kei ma nani anga mia marra na maskel am ei urtutu dillan kuro na kin kwase jawi askumo ba inna wakila kwa gezat kin kwanta intari yezat
1: yen skede dui
0: intari na dui zat intari na ma ai dui di abaji di rigongo ila bene barri men enga na banyar gable fagol yala njawngi na jason matarai ine asan in duosi injwa gi mayna nyese gilel ba kin kwasi jingo al fora ngo kele na boruka yezat Mwezi mwa biki nkwa algis kai mwa nkele na iburuka ye. Albele na ikiwa kidiye fadla na bele nsebo. Ngayengi adikuwa kai ndai nwar na kuringa kai insurule. Kangi na kele balengi mwa nga silonga kani anankongol. Adikurike nga tori.
1: Aso.
0: Dua kia balengi ningi mwa. Na ngayengi na kinkwa alkele na da surungi di kaya na kai nakawile intile. Duo keri nguo si aska ngabal kuria ngapo poro nguo ngena kele ne nga kani. Eyal kin kwasi bijawe bamba ki ala ko. Ki ala ko. Al bibi ngo bat. Na ngai nga dia kuria kai na kin kwasi akani bat. Ne kuria ni kai ne kin kwang den tare nini ali en kama simme. Nini kai nguo ngon kurini al kin kwa na kin kwa nankele na kin longa nga kani. Inama jingoi a bele baran juwe na era. A na ma dan balde ule kawngi.
1: Egal da gi ina doctor saban ina illo le geliye kan do kwela sain kalum ela tinle na maliyen kien kwa kele al kay nguo bagu kan ina kon na mankien suru ase do en kay aliyen do so ga tabu kwang le na makere ne kien suru ase en kay aliyen doctor bun kwa ge mara ina arita sakki ni ki ajatka na manye burela ina kaldul dok ela lo so wel kan wu ina ki kidi muske ajaka naman yenkele na aba la tonkure apa kwa kele na ngekel daga kwel bay ngewel kritia ade elle kwa kele na dok a inange kiel kwela nduri kene da ntabuing kayon kwa kenya kele na nsi kritia in illalong alkida ntabi ide elalore inang e wala min kay ngo tora le kringi nangela
0: da tora le nyanga ka tora le nsi kringi oredu den kuri ba den oredu
1: aso
0: duo kere den kuria ken
1: aso
0: marra inna makin kwa gal kiki dien ga dolu yen kriye kidi ringin al kriye nas ored wosin kagul kiki dora kere sekundil ki dora sekundil balji jang din jaro sikelwe wala din yankwesi wala din kwesi asin gaji al kelam na en kamya nan din pa sikuri kawya kurin sikas pinel ya alangi jundi ne kintari nga za taala njabano wajuno kwa ngilinjo
1: wala nin haram njam
0: wala kamya egal wala nin haram njam kile ni ngala ke ba
1: na ma utuzu
0: kile sel gundi asa duo sibela asa arake ba za dunai le risiti
1: na jena utuzu na jena me harama
0: na ile duo al imbele fago ile duo ye testes ka ina dakike ne ele ne diele ongo asole na udwa nyampi na ki duo ngeri jazol ba alin kwal indering dem digli an ne kike sky titia ne ki le duo sky de simbele na al jago ki di ki ri nga se jago asa ina go na se ne dakia alin ne lanju asuri ulul jey ji nyamal ululi maray ya alimi zatu da kin jeziyelo bu kin yarta ngau na suri miskin tiel aba butu abara bana ma dokwe bani yani egel ni egel a inan mayi na orle ni ndidi liya na mani le gogul na orden kuringa na nankele aba jawngi no jumo na kul a kuru ina marigay ba
1: ye diktor kidi kase
0: ka wala soni nana wala gal bililina sona ba ina mata ray
1: na kase kidi ka ba gal bes longi ena dual ena bugujani na bugujani na pia na kan guyo
0: badba
1: na liagal lillas lorong eting lo ala mama ala ka ba tawray ka ba tawray
0: e gal si fusel
1: al banina yena pia na nyangana pia na ina ma utong okay kidi bel induo sina ko ebadi na dikke na ken ala angulus undul illo doctor ka kidig na basen erengel indual ni fiana ko e bani manin tori por dungoy les dinga sin yingi mara elala so ha ke rel ko e bani a alang ye so ha ke wona alang ye so ha se bay wala eladik al atangan trik kang a ken shwaran ko wala izdi ko na maske ngara sin min dem bru terupi na undu na den so yardi
0: ye in say in imbeleye ni la kire akenga ba marakangi idin alan suru kenas dai jawla kai mun ngani angamya ya
1: yeah.
0: al duldin ko yesi jani ne wonga kitenge ngani kania
1: eh
0: ingas kam wa be risel ba jawyi na maninge alan mirote lolo alba kenga yake gulba kaungi na denga ne sikengeli na sikama tani inani jundi nas ayenga dia onno daitana na matani kala na jaddidan kal ay ngayngi alangi le duo ila lole le afago ba na kwa dinga sine singa ibina na taras banina ki kan tenge banni bon ilole na kien kul dia doori kele kongol jittay bay lele marra den jittikai al indoza to zakka ela fingi na duin kare mindel na kele jamil si nyet jiti asa ka kikien kare ille namas incoming a alam burun dole nyet ila belele jurur yakal adi dodi na dente bu kabe na na na ke kwantarifi adi dodi na na ila surun kwasi nan ila duo kerin janana la bal den surin janani ngayngi idi ne duen kwel asa maynan tong asa orre ferrafia alam orre ga ke nyet disi ferrafia idi na bi wa kwel ba yedi en suru kwel al den duo ke nal den idi ke
1: Indeng
0: say nama dan bera ille kaunga ali ines kine kirsing al awuli ayba wala na kine
1: kirsing awulis kine
0: al imbeleng maina ngai se din simesi bajafi na biafingi dinai fi na mana hijal dogola gut kawe yanga sis jengel nengka ngenga taba mana ya jengel ngai si jengel idi na ila dik kenga na imbeleng al kaimu ngani kainan dauran juri kini dia ila si fasi namazi la ila al wonga kayin todi kayin nan nan duoto do sajimel ba nan innen kin ida ne ken ko nan jaba in ko yalin gusi fi azlum ba yake yangain ki kenga in ma digi ine asa ille ne fago ya na makale fingi nan nan skwe den simmi azlum ba nan man hajjingo simmi ake ba na makale ne ngange in turu di lole alkwa kayna kele surule alkwa kele alkuldinga kele suru na nga ben bal kwa kayin lolu
1: yang
0: eh
1: alkuldinga ken na den sur ko na za
0: egel war kuldinga la kayin ba war kuldinga kayin ba bay magay
1: loho bulo yani
0: loho na ba na karaba jodan alkuldinga ngera imborule kuldinga ngera imborule ila na matarai na bele ken en bele nga na duosi njime anen wo den borule altinina na lenin entrim nin elia
1: leden si megal ke
0: ila egelela elasi bas kwa kit kangal ka kiria gena sa kawlidia dogola asas kimba somalia keba pellet madrasa ngalia keba na indua ko el balance asan alangi ngirike alpingina inana simesi nin paso lia kale pingi dikel alpasi a no pingi na dimbulin si zatu fato bullin fasi din sa nama din imbelen ay din bullin ala ba kori nay baw ya no tombol ga baldina uru ga baldina duri nga ya ngam bidina kin keke nama do siru go za to orden dio nadini le ka go kwedi gisina duru jitika we na wel banken ko na wa marabi sa ba esbulo ba sinjalon altaray jiaba min ine burna jumnin alangi lompiji si avempia aba kilenin si ja na ba ja ba utu banjeri annan kajang alkwa kinyo rekele ele kangin do no rekele na ma into le kerines borofata ka na ni
1: badba
0: alkele do no makela kwale ali le burule kan yana gal kienga juri nga bute kawe na kin kikin albel mazin kwa ya to inji ka gi na ba ya zo line to ngalang bari bazo kwasi na maskera bas ka ge bi kina kabron azombele bele za to albele nye kai alkral dual duose kafir mbi la zato kay lompi ay kwaza to dombrale in na dia kay niki ngi asikal die bat lompi de la dombore kene in kwa alan kweden yesi leddi dombore mu
1: lolo
0: in ma ye zato duo juru ho na mbilangal gudpia juru ho na gud ile duongi na gud idai balte ye na gud ya kwa dudin kwede ken ko ajin in le na mbilangal ka lumpin gudina a naga lumpin la mbeleng aba romanke al iyang al king iyang tangandui
1: doctor
0: jago
1: indo al namanni fiana denge seladdi na al yepuro kurra fiana ene deng den ela imela yerin wala ke yerin
0: nasi de
1: nasi na den tumuni nasi de ide injune na rim na nimra tin na ke bebote be na den e asela de ai adikarin pin ide en pagi la en dre nya ro ju na se sele gut pali ne na den e asela de adikarin jaw ide en pagi la den e asela de la
0: lolo ala de ba
1: ala de ba
0: ala de ba felit ai ni le diget ai yani
1: yesena ma adden fi aljona ina langja
0: ma yeyi zatu ila yeyi al orren jaro
1: ina ma ina min kering ila bam ewel ko alles fegiti
0: ay orren jaro mal kingenge
1: orren jaro le
0: yeyi zatu
1: na ina docteur na maro ga bele trike menengal do bam isla kioba na mo wel lain waye al ki kayen kwa abane fiya al kayne ilongalang tabu karangalan duoke na dayen tabu engalan dayen orre na abakarin kaunginas mitil se kaldo mitil kaldo ina yeju namang almusan dem badil ken nas kawliti alang den tinin dem barul lelekia na o nas kwase atka na kila kwa orre songa kai illa kwa asa illa orre duwonden kwandi duwori balnas in orre sitabu en nal in orren kwali duwori babuna genesi la orren kwasi tabu en wala dobi dosi den orren den tabu den diora
0: orre bi orre si tabu ba den orren diokerili
1: ba den orren diokerili
0: tawras kundi da ba
1: aso
0: idin ne kin simenga na kin bulinga ne kin karaba ke kuin toka ke ba naji kuin karaba kin ga ke ba naka orre anji orre yang duin kuri ainin jangel
1: anjamba
0: anjamba ila felle da kya bana lompile ina nengi menga lombal daile
1: na atin
0: lompiza ta ki mayer mayne sandaba al ela na bulana kuldinga ko se kawe na men kwalan do mon dosi wahini al ela ken kwa al umma le umma sinyet den do mon dos amingi ki den dali dombrale nyet do ke baza dombu asa do mon do orre fugere le kamingi lompizato baden orren dio duo low al idina orre se kwena orren se kelmake nama yesi akote nga ini nama yesi wae imingi asa kin orre kwasi se kin kuldinga se innen jwal kay nen wala ngen kal elal kanya al kosei nal ela na kere ki duon dalare simba na ki duon dalare se okini kelamine egel nay membagal jijang asa lompilon nama kere nen kwatara al gi lompindo mo ngina ela na fago al innen nen nenke na duon orre kwal insin nenka lompi darama sabato ko binelo din ko esi baden den kurin baden orreni orre kerleni ba
1: illo le kina maken tenge bagi akaba
0: egen
1: namakel naskin kurwa de sikabuna en sikarote na kende kurwa de sikabuna en sikarote azake age kina nama ngena uto ha elen so yi orre kwa tenin illo na mengwar ki kayen kurin ina lombal kwa kerna se kani jela ngasi etero gi lola ka gele bakise mara ina nama ina skin ngasi a illa pa obais long dok diktora sa etrik ngal se dem bam isle
0: kayisi kayisi na ile dinga wa awle ni
1: jago
0: aw imbeleng abani mpiana dim bulin nyanga nema kelal nas bulin ga kuldol
1: kuldol ngale se
0: bulin dingi la sensei yesi karaka widia nas bulin la tawran kelal na kai alba jil wo jila o ela dingi la banyanga bayin duon sai ne tawrake alba el ne bulo na bulindengi na masimeleja kankang el jala jaba zato
1: jala jaba
0: al janga gen din bulinga keba
1: sakiba
0: ki jang illa alba ila leka gul na matarrai abay la bulim le ila leka gul ya deng ale ko ila lan fago kai ale nyi jawngi na stebu twidi na jawngi di source juel ya kake anga ekuimu akakai na alanga iri nayne mingine somale madrasa ngale yenes kaymul ene kuldian kwasi ne sijuru ngale kaymul kin nankele ne duon kele na kai inama yena sadwidi al ile alang singwa sawaga ordeng albang del dindio nyet imbele sipkel bam jawlangal aluna kawle na por dos kona fi kele foran jawlage indogdi nyet poran jawlage den dio batto birke alin kriya ko sokriya na to bikke ilalin kriya tuje na tuje jawlay ba ila abongage na kawe di kilma gairi ngel eriya na star mesere kelela kien kien si sinien surukele na kien tabwa surukele na kien sara
1: na toba na ka
0: kien toba ilay ningi a alan inka alan dain dain bulling longola na duo kerin bullinga keba a bes ilong alan kibagi kang na duo sikagil asalong
1: aso
0: na kini ndayin si tawra kana kain kwa le jamelge yen kwa kaskin kwa dia bas tok tok kinga na kwa dia au jawla nga za tu bulin kwa bas tok tok kina au del alan do ju mod jawla nga iske akeba marapora ninge tamaleri na kini ndio to do akeba lungindi inama do pirje inama yai bulin ju wazap li anama jawngina nyam kikiga inama tarai ne ngalom bal al karaban dagle lolo karaban dagle kul kay nasin jeymo enin den dombolal diroy ne iningal kulay ne iningal sajasina kinke ne iningal tetebe duidi kila nyet kay na kumban jong na kinki kin kila kul yenge a kibora ya zan oren kwa nen kalnga indogal digi al kinka mal bu al bugulo kan na al lay bulling si na kaw ini ala njuruba al duongi na jaw jato na ma el na ker na dogin nelam pia ingal ji jaw inga sin jwa bololo na kwa dinga kaina wel banki on kona kwa dengi zika bene kidien kawe ne duake basa on kwa jikan tori ngi nga jawlo ngal dengi na kelu maraka ngi kama sa dentin kay na kwa nyet albayness kel bam killer ya balin a inma e bera o majiram bay lia duo na mapingi na imbeleng ayeka ki anga na tabutiri nga na kwel na zbulel ba ila duodi al dengi urus kay na sa kabiba na imbeleng lolo nyala ba indu ngala ba kef ala ngurgulo nama kay no kurgula de domboreale na ninga buloba na domboreale keba na domboreale keba al ni jwa sen jumi aba duobe na jumba basa ola ya to la jumba basa ken ayenga a firinga tize le duidi na firile da kevia ola ta malle na firile da kevia langis inkwa to di galan innen kya inama songage na wariñi idin na bulile a kwa so karaba so nga kabe ingeri asa karaba tala kabe nanday nganga nanki duwon bele kabe ingeri al murreal mang nanday bele nanki duwon kabe ile real te un karo nanday nganga nanki duwon kabe ile real kwa kingidia abanga nanday nganga nanki duwon kabe ile real abwa kidia nanday nganga nanki duwon kabe inama tarai nama dayin kera nama ile duwon ela na kayan karaba sis kona inni kiyen kanne na man pingina rongale na borungale inela na mai jeyngo a sa juru tio na ma duo waitoli sallan waitol
1: docteur kise ke bray ina ke borfata kise kense ngesa gibril na ma to kidi gwela la ngwa utama de ke ne eten sogle ka aluna ke ne indira na kwason wa ke na na kalu ne ke ne indira ore ji abaki ngwa por na ore foral kwa ke na tori nkamia alkeran na alki na ka alki kinana manya thong ke nye porwa pori
0: porwa pori
1: an min kinga min gari
0: na batoki
1: ete na mado ko erdikere diwone dio kebi doctor na kwa kenya sene losi duwas kaiba na ki duo bi duona orre duo le orre duo na kwel asam bele por inem pal erdik bonus nye bokwa one is na ongal na ona osandegi si ingo imbere se alkwela lang inan ka kala wala ngaba aliye kai eten sokle kanu wasan ma doctor gide ngara jara alko akamya kwa kelena income ya na process erdigiri kayna income porji porji maraka etega dingi de doctor asan ma denji era kasmin nama inkorongulune silo wasa bele pori ba pori nama porse bas erdikanyitia jato nama seriker kanya jinden tabunker jato nama sker kanya nama kaungena porti kial por nama buri le nama skikra tabu kwa kaula na indo kerlangi wala or kerlangi na doki nguto ape askalum kana mena min kwa pori ndembal da se asanga kritia ba asanki eriker kanyitia ela une por ba por ne ji
0: ki borai majira ba ngangi iding imbele taban tarasgi jingo ka doksi erringa si marra kangi ne duo kwa mbele ngasi dembele leso fututiel yebes ilon ka sa erere duo al ko la langin kwa kelmat por hol al alam alam kwa for general ne ma ji si jaru
1: ki kwa mbele
0: ki kwa mbele ne ma ji ila fatan mbele general le mbele ki kwa mbele bele na for ne ma ki kan alangin kwa for common mol
1: wal gan nyet
0: wala por del dindio wala for nyet
1: aso
0: na me na por ji kwa ila na ma ji na ma generali ale jaru ka ba sinya ngere marra inna lan yason kwa inna lan kalnga illa ya laiba illa duon bele na baran jokeri kinin na me nge songa ma jiran bay na duidia ala ile do gria kelin
1: la aso ki brain ki barbata marba silonga la ji ala kwa ngisi kida nga sakanya sanga kanyin tiaba da yeba ona den ser ina la njalba elong alang is giato gol jin tabung re erikera kanya ba nama kira nes keri ku amporin dem balda si porsi to kaka nama si jin si ke erikera kanya li nama kawana porsi kial mara kira ampor ba ina udelo a na den ji ela general ela si elong asa mara ki por gawa takawa den general ela si nama ki por kawa na nyeting inje aliena dembre
0: ki porai
1: doctor na nama kai sira kande
0: ye koran wala reducing kelkam
1: na ene trick dok koronin ens dan tambalin gode kelkam nama le dan bam isle ko
0: na dok an kuro ga warna kuro ba yi kwa dia le kaini ide kai don ga jani
1: eh ina barka kai
0: kwasi
1: aso
0: na kirgali ne nin kai na don ga kani ide na kwa kin kun dina orin le kirin ya tarasa
1: ki buraina ki bura fatai ki sense ina barka kai so wana kire na kagul so nga aso ga ska mentaban baro dan bara taban na liye tarfugo aso ga ska men so nga ki buraina ki bura fatai bara ya na kire gen sogaju me bajiro ding oreng a inaye inekin kamen kine bi arambal da toxe de la della kabun aran kwade se courant fi aba alampoya barake do gene amir do kasoga sa membara whatsapp ki bora ina ki bora potay barna jerna jago yei daradina ndok da barake alhuwa in kutubin biya harwan wad umkhir mara asar mayela korombia wala inegal inal rimme aso ki bora bara kiboraina kiborobotaina nduk asikeriyenga dok bara ouna jayinda andara diosa daga kinjayinga alankera jayin asinga sa somajela bara ouna kinjela loena njundul ba ouna dio pisinga intarasindigela wuna ki dara in kidenga bal kesing dara ye orengina ndini alangido dio jayin bara ke sefadin Abdallah Usman bara asoge samen songwa kiborai nambara ke de guwada ammak dogo asoge samen jiro kinal bayi asoge bora fata juwa dambar ke Muhammad Ali wad barge dogo asoge samen yagay bara na ina bara ke galtaban ina na ye ina dayang osom ila bazi ya namasi anko na inja al mashula lahuya bara asoge samen na kiborai na kiborai fata namadu kideng hawe ye mashula ba mara kwa kerange na kundi alenge mashula mara ang emba na dogang ba ki kai na kire dau kire asan kargi tal ilong alang en so ta bukwale barake hasan daud dogis ke bora member of tasamin bara mashul ha wedo asikir yen barake abdurahim ibrahim no gis ke bora men nang dam barake wala dail ni munira asoge sa men dogi bora nang dam barake gamardin ayub ke boraina ke bora fatay dambara hasan nan daktane goinga nan dambara ke nur daim ke boraga sa membara songwa kensen akena luyena kunduna kirsen do kido kwela san diele kaluma bide ray aylon bara gamara dinan yena asiger yenga bara hasan daun nan asiger yenga ke boray na ke bora fatay doktor yenga
0: ke boray nan bara fatay nan bara ke mahyeddin muhammad doksi osoka inene ngalgal kin sabange refago so ke boray nan bara fatay bar nga nyeddingi do nga kanina do na ken kona abwa ba akwa ba bagal inelan ke boray nan bara fatay majiran ban nyeddin kwa kwa kitajundi ba alan akwa ba osoi nan duo Hussein Sijwa, Hussein Daud. Kibora ina borofatai, bara Hussein Daud, najela na jago, osoges kau, majeramba ndo gamaradina se tuja. Donga vet, donga kikani ore kwa nye di lobi lo alba ingi, na ore di ingi. Marrakin kaming alam ferraba, alam shayirimba. Alam ferraba, na dok, alam burgulo hila YouTube ili, wala Google ili, nama nyamba radio, samar por, nama jofo, yani kena tetebetari fi, tobi to no am na mani luling asan kel jam na jidok sikin jago ale le body le yi wasabi ne lake di njuru jago si ili ne ki kwel asan kan juru nga surkirgo alan kwang rita kamba na dog bano gina corona cause dentum bol kelkam na makinga na dember te mukago
2: altisa jay wala jingos jay nay kelma ka kire aw radio samar jisigi tin inni Alang jel nes diyo olonjago ne kikijing si kanyungi intile na au naji na ki tokkang. Dain tari le alkikaw kikuru na kikilma.

0: osoi kibora ina borofotai a donga kandidan iya sina lumpi de ruru ma leja idi ne kense nga kwa simingi le tile kwa orezi ingari mjuru di waje bi banan kinin kel kama surin a batara sara maranga gari mjundigi na incoming a kinal baya nga gal mogage a kaskal nga inelang anga a na simingi war kiwo ali en kwali ona ku ngano ma ku ronga keringa kay asan kawla boda ba amin tinni lebe silonga a koro dago si ku yela ngatiba akibora ina borofata yiki awuna surin belenga kel kamna ku ankela kamba na do kay nga majiram bayin anagi bot kawi a ai masing dig jaina juasi
1: so o fil ya mori to dokrenya zindi ba na kibang dok awuna ki kenkela kwali ko yela awuna kenkela kul nyetse yana kit gangi soro tumul a ina maramba na mas in long aisa bam ewel kwansi na ukwan kinse aisa jage na namas kainis kausinti namakwel alam bam iskwale ko bam iskwan ki namas belenga di dio ke na kem belya kin setting doksa so ka kirege eten so glen ki asa kaula dain suru engis long suru ki kain ko nai mara kwa songwa ke na den dio kai kwa kai ne kere na ki kuku ngasi de kari kwa kai ne kere na ki ha bansi de kari na eten so glaba jiwo askal nga ba den kuku ay burun kwa leke ha wal gal demba ba ay burun kwa leke ha yobas delling iwi in iwi dello albaye ela dain sural ki dele kay na bas in iwi den sural baye ela aliena ki orren ko nay na ki poran ko nay na bas in iwi binu la sural baye alba dar por kedia yi lo ke se asa akiba na kin ina dio na makwa de kele na kurun na in kawe alan kwasi skergel kawa na kwasi skergel kawe kin kwa bata sa kundula sa kwasi skergel kawe dolla min kele kwale kari.

0: lankere min bam tok elale namadi yengenas kingena ki imbo togin den dorme kania wala kingwa ina karar kingwa kirnage
1: lolo kingwa yin ye jasan urre kwa enkal nga kingwa taringa kinal gis kiwa jigi dia nyet tari ala ke banas ki juru ho kare nyet gut kwa ge urtu tunga na kawi ne ding strategie karo
0: yang
1: namasi nganga ki alkoela ngin ka ibi al belnes batko nes balda bebia ay lin ka ngela lole kago al bele lole ila balda sikay li namas kangare ki kay koraga nin kari namaninji sallan way toljeng ki nama urtu to age na kawe na bele elmine indel na ki namasi ndio ka ngal belenga jurusage a sense ki kwa nama ngene kay na marra ye li anama lole fago asajiden tari jaw ne la karau na jijang ne de de ne duon tari jijaw za jijen ne zeti tari jaw duo ke rakeba jijen ne zeti tari jaw dinditin
0: e gena dictor kin kwa do la da en tole kay
1: ba
0: dogal indigi sikawe
1: eh
0: wala ke loker do kijel kundula karara wala yenze adde la kawe wala baye ngi da en tole kenen
1: la yanga si adden kawe
0: yanga si adden kawe
1: yanga si adden kawe na ma kelal na ine jurunga kwa jurunga kur anika wala
0: karal
1: da karal li anama diem dio kelol ne kien kurgol yena ma karakir elazios ki bot belen ali nenjana ali nenani ninja ne le duo basin joke alden tari ne ici ni ne jundi baburgunga ke lali ni ni ni bazato zan surusi to nga pa le tumo ala la al to nga barnga ngidi
0: alako to ngere
1: wala lolo wala tirimili ndok nya line ba kit eni asan asan asan duale ndo eni ba ay ni ba asan gal alengel ye kakireng na ba kakireng agel gabanin jundi den tarinzi
0: banki kan alanki
1: e nima ke laiding asasi aba daru jebi dial ma kerkeru ne men ne lan kawe a nagal ni les pagel balan tarasi a kin kwa na men gena skin na tari kawe na kin kwa den tari ni ma karastiel aba orre kwa yani ria kare ba batarai a idi na suru sai la na fara a na ba karaba juru sa dio sai na kwa kidal ke inza to ben kawa ainin ka na kan kin ka jayin ale la lo ka gul a na duwe belen alan am koel na a jamim donc aske ba na ma jamim belen na jingin do aske ba jingin belen na jangal wala ke do aske ba bay lembelen ila lole gis ko gul ne le yanga ni dien tari yanga ne le kago na kilal kirsi nga dien ena mudalal ila na nyenge na ma orren yo zato ko ke ina tari sikoy nan setara na orre duo abas jamin na sa jalumba arya jeling alan duo gis ko al di orren ereng tari ja ila tari si abas taras a jalumba ajaba yidi manin sergi na ba di ngorre wori nga ba ji janna wori jang ila na ma taras ay ba asaim tari kay na duidi alan ina le ria kering in aliyi tari balda tok nas kay na duidi an sabe kin kembe rangage in way nas kay na duidi
0: na docteur gel do kan ko la 5 colomier ilole al kimin tori gal ka tikin kwa al kien ku kun wasi de kari ne kien ba si de kari ne dai zuru ka ki in se kalom dai tas le kidie ari ko se ala ka ba aba ilong nas yen kwa kien linga le so bon kai ina ke ngwa bakanya na bas gal ke ngwa gal indirin kira kwa so bu kai gal bakanya
1: badba
0: hatta ki wo nganda to
1: eh
0: alla al kike ngku madina ke na juta ngale ke naka kwa ban sur dio kire ngina pis singina ke ni
1: eh kora singe ba
0: kora singe ba di entadle nana elaye elatinle ji illa julwa elatinle al kikirin anga damburu na ina roginga na dueti ngala ngina rugo kin kwa namaz ele un perrake walan kakiringa ke wala wala kangi
1: ye kakirin kenga na kenga na alam kwa sikizatu yanga sisin kabel iding na duwalang din jamil jawi taray idina kwa kain lompin den to lela zatu an gundi la balang alang tiriri ka nalan kumal abas daimu ajaw la basin ken karaba baw na man sin kerina la to le fago na man nga e al fogul kile nemi al poram boruela na mali akela di neria kya balan kamya na korwas ke imba la badan wanga ne la rosi kurto no kwa so nga na foga ke ne ne ki ne ki yanga sik senga intile na mas dai lo yetra in na madan ka kirin ke nga idin na boru wale to nga kurin ken danga kanga ki ken tari kwa nan kawe ine ndu na majigila nan kwa in real tarai alan ille ago na menan orin dio jabi insi na ferrafia na ma im isle kago dinji ngol lezat dinji ngol no balde isle kago na imbeleng induo alangi lefa ago al pingidi na kuanta asle fitning aishi lemfi na mainang gis orenga sur skorini jiki jang na duing already le soi na jiki jang na biko means war tar asini mbaine bo
0: fatba
1: al orele ya pingidi oren dioza to bilen jiki jang na kake am makadi le soi nanga namaz nyeddi urro ila sina men kariya asa juro na li afuna jeyi ngin kariya asa ba juro na li afuna jeyi in bere is namaye ines kayna duidi bad ala ifya bad algis algis ding ding hawiyeni dim bulin jitifya nama elalia ne dientas le kor jebi kor kan dientas na orre kering ne dientas na din worre zat kang egal alam bis erito lebuiba in nama ya salke abas abaila jegila shosha le alke ne kristian nama kwa kayin na sakkan ga makin tari na ko yaza giya to abajela na orrenga se janyin ile din tare ba ile gari min tari zatu ara ngel orre duo se janyin o zatu ne orre duo ji sin nganyingo na orre duo algi se janyingo na mapingi na kikie kare gina was ditin jay in tari na mu duon tari na kwa kawe elam lalke ne kristian na orrenga se kanyinga orrenga nganyingin Orwalam buro asam marrakin te bosim ba ki ka iska jitigisa ka alankin dogala dan iri jitikal kal ka ungi nal tori kanga alangi nelam bwa nema orrenga si surunga banyin jikan do wajan jikan da wana duona ni ni fi
0: nena ela kweli ngi mengu arala ngi nangeng
1: ye induo za ya in arising arising ye duol lay bataral in tari deng lolo ela duol tari deng ya arising ba ye ki bod ba ya arising
0: ye illa nema ye mengu arala ngi kwela ngi
1: ye nema kweli in tari nema ye ina innen duedi liya al ni paunas nes biyonga si nyet sur kor kani na na orre orre ndiozatu orre ndiozatu makakawe nama na kakawe dien la so kwasi kor kania nes kwasi kor nin kania hatta aqaidiya na kankang jidwele so akar jang na jidin inel nama nyet kurul asa nyet inen kurul liya duwa ke baza barasi kirel taba na idin nama sa nama asa irul nama fiem baktai ine nama kemfi na intilli alan jegil alan incoming al burule illa kwaqay na durmage na kerek ila burule ba karaba ge kitirimbila na duidi na dinele ferende ye ka juru yin
0: asoi dictator tamani illo le lodi kina keringe rengi zakere ngija na illo sa songa tagatini da ngore kwale asan kago embele kide korre kwana ma wela lengwa kitorek al naman yei na kore dinar kinga en se kalum al kayen wata ka inna sa so ka inda en borudio nas da ba ka ngana si podda ka ngana si juringa ska ngana kauna kan si ka na wata sa so ska ngana kawa kela juringa na man da ba na man ka ngana man na man ka na man na sun de ngadu sin ka bi na sin ronjo kela kwa se kan ya na in kaminga al illa lompin ton ke nas de le karti to sang lompi si e den ton kinol na alang lompi si juringa ke nga baranga kisense in yakuri wala na yarti bakin wata nyettingal bonus kwasi inan kereti alkin kuldingan gena kundula yalbas nismo ayan kenas naske dendio densuring eten sogle namaisa kinga se deldinga nyettim boru wala kiwi e kin kwagena lompen tong si juringa kingie e kin kwagena rokurtu na di rokena ali rokeria e ki porana ki ajan kwakan tong si abaki kana keli na ka keli na kwa borunga ki piringa piringa bokundu na tong na sor kweli na mang ette ba kene sor kweli ur kene sa dang wor re sin u enga den de do to bir ella alan pa gona sin gwa bi pora bi ngate kai sin ala alan tori lom pinto de ke sembo na kangela ngi ke ngal ba sur ngam bar nga kan kangina ngangi al dom rena ngwa aba den de digi ki ngasi sur wo yesa ba kai gena ka gul aka gul ba a kin na ma ngi ko njura ke songwa ngere mara mena do ngin kwel a alan kwa si lo si don ke dictor ba si don dan tinde sa tin sa so ngel
1: na ka tar ngal alan si si inin den na ni ka ge al imbeleng asa kwa si ku sur kor inin in ye kwel asan alfago kwel den na ti ya ala mujtama fi na den sur si ki den sur erzat
0: yang na le ya undul ba
1: la le undul ye ba kar sur ber
0: ye ba kar kira
1: na le bi sur si ben jika na ila no mai na ke dem ore ajaneng tabajang ajaneng toyang no nining na ni jina ka za tu tar ngal se ka ga za tu illa no me den tari alang bi ba ngina surber zap
0: yena ma to nyar ja wal gal television ja na ma karalo
1: ne lu non ko taras du itali
0: na na der rimo don at yena na djigi
1: ay
0: bi ay ben na ay bu nyina na lese na karalo
1: lese al tari al duidi
0: tari al duidi
1: ene langi ene ma ye is de den te je le pagel alang u tama fini alang ni fi ana du si europe ni na den sur er zap
0: la kia karsa
1: ye gal angar si europe ni na den sur er ye kando ila ila nama jagi ngi ne na duidi na alangi dentin sadi swajil e jago na kele
0: ke nama ko la mbam on ngale ko bam on ngal ensi nama ko la ngi kete ngo illole yalki ngutu ay nang indere nga illole ali gut pali na gut kin kwandi ndor kani kanen tare ka wata ga illole gutinki gut pali
1: in illong gudinki gut pali ande on ngale ne lam belen ye induo min war menon gusis koroni na gusir ya rarefia gusisa to koroni
0: yan koroni ndar rare fena ite bangi an gusi di
1: ene si jeyngo ne kingi si jiona kenja lia koel gut pizza to gut dengi lana mo kolei
0: ya
1: na gut sese ngai ba lolu felle sese ngai ba la ilia di nkwalen tare leje arias bullet ba di nkwal bulli ngale je nigeria lomba na man nangelia muallim sigal na man ni njundi na burgunwa ni ba ala nye je injitindo na swali lolu burgunwa tayni nani nani bala mo limiting juruga tenga jina dirbildi ko zo lolo bay le bakko ngara bang na ba jangi de na ki dole bamu no uru jaldi na uru jaldi za to ila doro ye za to na gusi kayul na gusi galilla idi alal manaje kili na na guda ani kawe galyenge insin nemba na kiyo nar den kal na ma dem bullinga den kal na dem bullinga ke bazato in al inen kawe lole li akafi alan karang alan shab jahil ran ko na kul jahil age nan gura kalba felit nan gura kalba inan ni lial sa kelina aba injwa hay ile senen dogal al qarijinki hay nema nga hay lila kial man hayin sel ninka ne kire dial gundila kersi kawe ne kire gundila kersi kawe na somto kitara
0: nye se tawa kurule
1: ge ye namaste bo kurul inama ye ina koel alan kwa al innen kawana al duo al jahil al imbereng duo al al imnin fingina kweti asadik soa a ki ani al sadik soa ki rai alangi ezi jeine starifia yani ezi qud ninja idi ne azlom baye kainafi
0: na
1: in nama den tarai
0: ene gut palace nagal na gut palace nama gal jundi nes gibe kataf nyeringel
1: egen nene
0: na ede ngoraiba
1: na manaje dey fage muallim le muhammadi gano fi kai nama udo ko ngasi shajen kawe udo tafe ngana tulle ngage ba nama kele sita wakal ne se ngase kama ya kaslom ere salum enen nemenas delo le fago alam be kuri ne semen ngirgidi idi ne ne gisi duldi ne puyi basalla ngoy toljang na juru dindi den dongake enemen in eleka go onal nemade nataje natije ilay ngain a isla ka al inem fiana ngi le fago nan den natije le fago a neme kwel alam kwa nyet kage mahami nanin fajile ali doktori nanin fajile ali akteri ala zgeri zato namay layna zaqide ida ke ba do borun zato na do fashile enne galbe nga borun masaki
0: e gala ge sigel
1: e kin kwa genen kawe yin kwa namay na psychology kwa nen kawe
0: yende se daraka ina ingutsi kawe la makela kwa di on re na lankal nga bas wor ge kela kwa di zuru ma
1: ay wal menen kala enne may lele ka go on wal mesin embele
0: e okwe asoina ina namado glia gel namado ganike adi en kwa lande en osle ko
1: e kago
0: then was the madam by namado gide inkwa aldo alkaungiti anas meninga kendele kwasi bordio ete aba lonabi bayo na tariba naka anke zaka bayo nama min dem tirimbile undulana emberanga erdike zakana bawi alangia al illa kwa kayngalan yense kane alkwa gelage alkwa taltala wala kwa miskina ge azankial na yense kane nakinga sigal kayen kangin den ait alkayo na tare kauna inan tabana kan den karin rengin do kam me baita sukar to men dikel wal gal a yegal a ila de ma pak wakin sikin kangin den bodil ikin kwal inan tabin ki ki wele sigal sa dikel in na madok e min ngande mbere in na mayron kangui na in min ngori indel ngal yenen kam ali ingriya darbal iktisab
1: e ki ga falai nandain osda kago barake hussein daud abara hisen daud kabaki gafalai
0: hasan daud
1: ki al kidain dali kirsing zata kan kirsing asan kain kul asan yanga kalnga ba jigan hilla ki kwandali inela rimenga ba inda na magaliya ina dan source fogo kundi ai barnga barazan zi juasi a ilal duondali ki kangina ilasilla inna deli rimen kaw na ki dan dali kirsing idin kirsing ala ko el bazan kwakanga se kawli idin ne yengene skiwe lole kaguna ki kai surnga se kawli di ki kwari menga baba ki dai rimenja na ba beleke na na na tarasai ba ba don ai di jegi wala gal ki olon
0: aso
1: ki olon jamingi aki gafala idin bele sense marra ila do mal jo ki kirsingo ki kwa al kwa al kein borungale nyet ki en kuringa al ba ki en orre kwage na yengal ki en kuringa kerin keri lakin ki lele ala kaimba na me le ngungi na dakenga an burdon kuro na ila sei na madim bele nyangi a bele ne la long sense ana na majiran bene disu jingole kongi ali ne njwa osle wala ali ye ne furo falangundi na li ana kwani kila kongi na area kaimba ne kaingi ne idim fi na me idim fi alan kwa ni le kongi na men kamya ni kamya bas deling
0: yang
1: e na alan kwa staria kaimba na alan fie so nga ensengere indene te jene melon alan muadin ile en ne za to fadi ala iba alan fakirin fia barung barung fele dalan barung fakirin fia fadi ba wa ala alba alba in fakira den ile alba aining am
0: aining am we deling we
1: aining am deling
0: na ye na jigidi do kila dora
1: ye gen mai ningi ala lolle alan duo lele faguna ne rikeri fakere nga fiba barung barung do ngai duidia ala ngi le fagu aining am
0: aining am
1: inne lang na mai ne kerju na ba juela njam kana magi tila na mai kerju lu ngale ne lang ila na mai ne dentari a na inne kanya
0: na ye mara mani lolle da di roge ten sogle a kiga bale ko la son son dele kozi
1: e ka
0: ete ari lona ko unsi eke na ka duo miskina na LA na elong al ete dogetin duo a papa la ker lo ker de ma pale al ko ngama yo hal melnes ke mbela ba go ka ngi na lo de ang abakal eleng ko ale ang miskinness awla na wesa ngere duo si ele duo pasi bele ago ka ngi na duo de kundu na si lolo kati yer ten ten mbeleng lolo ji al junde ya mbele sa junde asang da ka ago ka ngi lolo aba yo onaje gele ne sai
1: eh o sundik in ye zatu
0: baslo sai nan bilin lo
1: in zatu ye azakwa barnga si udo kumela senga njwale
0: eh
1: in namakai illa al jurun jabu zatu in zatu jurun jabu ne yakwel basan sejwa ne ye zata sai bilin san wa yakwel basan kwa
0: yakwel basan kwa
1: lolo in duo zatu ye al fie kwale
0: eh
1: al belen jago ki fie kwale
0: eh
1: abe ilele fagune le don tarizatu iding na belen al iding ngungi alang belen fie kenan sie akeba
0: e kana do ngolo ga yene
1: al kam na alang egel ala di wulugal yene ko la lan gi asan gi wuluga jam
0: asan jam
1: pele da sanga jam ya ko basin gi wuluga jam ala ma den du tar yo ine le anama pingi na kwalo le kagol na ma belen a tafe ngasi shajjen kawe na belen an sie ngasi shajjen kawe kino wele le kawo atto abo duela ne law ngono skarja ja piano ai pia ko abo skoli o ja long bye bye
0: na tawakale
1: na ba jene su ngwa bi akhi bi kay ne nemba ngiri tuli ala ba bi kale nemba long ko ne kawal al ko te bunke besmel ye ye ka kas don ye ka jene su ngwa bi ela ye ne ba ye ka na ka ina kawo le inema duon tari na nande le ne sin lole fago na au ay na juru ngwa zika gil kin kwa al gis kagul lia in os na digno en beleng al ele fago lia duo se al kurojungi dia yanar bojirin sa de fikral belo ayni amna sa de ali wala azu umongala am del ayni amasa na sareng ayni urgulo ala am bay lenke nga belemba ye kangi na kay ne ngalo ala njuru urgulo na kiki gungul dia araka na kay udwa nyet arage na yalla rafya kay ngi ne kine nga kolomba ala ila doro se koy nga kwel
0: egel nana ine kunum pa de dio
1: egel duo ne lele fago e adi duo le ele nesin ko ji ngai ngene njelu ya kai kal di njaro angal kim bur ko je ne jelbe ntari ja bas ay zaba ne si kari julu bas ine fi ana mes duo bas maral jam ya zolo bas tarang yarma en duo ba khalas gel
0: lingi
1: am le ano pidi ne de sur si zata er inye zatu no ordi pidi ne le sur er ne mai le duo ntari zatu
0: na kisen se orre ko abona bagila kidan orre ki dan orre se ting songare dok lingi nga gena jie abona bagila una kwade kay na orre kwate nga kay mo kise kwa kay na den tare bang lingin de njame e lingin jam na majunne na se le poru na se ala kawngi na se e kawngi na se ba kawngi kin uto na ba yengena e ran kusenya na mangi na se te se burukabe na tal tal e na sabat ala nge dok aslomba na kwa kele len kingi na so so ga lingia kammi dan burudio marabar nga kise jina manen jay duo alamba duo din tawu njar te kaita na ni fena kwa kele na kime dok alang tabu an in ayla akaybe in real dingi jisel bo wona ke mara ila taral ke na jaw alang injaji al kin do la kera sa do ke ke na jurnyo na kin porre na kin porre na kin atenya te kundula al tar dingi na jaw jeje na kwa kital ke ni lingi an woran kuro alang awuna utka asan kan porre na si suru kunna suru kin alang akayle banana te ko songa ke kan porre na kwa burnga na perra kin na ke na tal tilinki kisense anna duo ko ambaru nya sarabe wono batal tin ya kaum welo una den suru akeba aso dictor na namas non do wasan kausi ni tamu gari den tin ni tingi kuniti namas non wasan bam sabe le kausi ine
1: e le den ke te grinyum le he
0: ine na mayal ki ko pulam bilen bilen manzo mana giam tadmir manzo mana giam na wala
1: khala e inna mayal bilen alang testes jana na din qima juwa zato
0: ja
1: aynin ja ye na may la tarifi
0: kimba manyet
1: e
0: nama elenas ene jigine
1: aywa lan tadmir al qiyam wal akhlaq alan kina kay bazan
0: alan kin to doke
1: bazan alan kin sis age za
0: na
1: kin sis age ay sage
0: e
1: alan kwa agari min sikari kure nesi tawakalde ki kangere ki burgungan ere na burgunga kayge kwanza tu na haram sai alin kai kwanza tu nalia aylon asa kwasi kelli abelen se jirsin na mes lel na kai na sharaf dosia demba ya na mazin urro na spien fi a al sharaf wal karama na galgis lel ilale al ille jawde natija na melon alan mujtama ay kulo alan mujtama it kulo nas baw salake ba
0: ehin na la adwe gela ke bagel
1: egel
0: ya ke baro
1: na ze dualo mba aninge zato no matirivi ye ko la sangila lole fago na ba ile lole fago na matarai na sadik ingbelenga na maski ki katiri ki kanun dualisti zato
0: ya
1: na za ki intiri zato ganyi ingal on dual beleng idin beleng ma mawasira ki idin belenga lan duo barang ezia babagal na lan duo kini ni zafe ba na indwodik akwel balan kinin kai
0: eh
1: na mai azabar kan sai nan kwalan kin karaba si kagila al yengena na kamya al illa loles kwa al asan gusi kalnga na zan usurang de qudwa kalnga no kuroki e doro undila na adi indwal innem fiana ma ni les pagel azan si ya si bagi ba al dolaru
0: aso
1: na mahami it al qanun si bagi fi na dojuru akiro it asabarushi jan na borusi aero
0: e den kelman di ore
1: e na gujali it al gusi ki juru fi na ki kwang afiba al kuldi atulela ko
0: so
1: e inma sin lan age in na mabele so ngaka kire ore kwa al indwo kwel asan kwasi ni mpago sallangan waytola
0: salam waytola
1: sallangan waytola
0: namamara way sin kariya waylulla
1: egel waylulla kurulla ne speaker yede ne mes jato ergel jibbia inama yey waylulla sallangan waytol alin kwa altodik alan kwa kuldian kwazi ki udukirwe maran intille kwa kuldian kwazi alki juru kirwe ki juru bas abe di juru ba khalas jiba waytol idi nas baw sala jema
0: egal na to yi docteur ye na kiden suru king uto hal basa ye na yi den yersin ingi lo ngali ngina tarifi
1: bad ba
0: sa so
1: bad ba
0: nang eten so gledo gi long ali ngina ke na tarifi nang eten so ali long akwa ba do yengina ke na doktari be eten so gle na ke na sa ge na mi yenes ke ngasi lole pogul na ji ay jamin kwa se azan ay wasen ja so ko tabu kwa
1: Orre kwa
0: balan ay karin alan kin ba masabe ngakin wala ba masabe aji jeles ine jawara alan kin lokin le ay ka illa lon alan kire karin kin lon ale sankay njuruma tarika wala doxing wala itiring nin kanu do
1: lolo janu akeba idin na ayanga songa genes nes bidul idin ne in bera asayen kelen kaminga der ala longindi ba yes yengi ne anse konasini angana der ala longindi ba na men kingul aining a ala kuldinga se au na ke udwai ba ke surga nen kingul aining ala kuldinga se au na ki utu aiba nama de ne ine kele al king al intarike alan innen jawkin kuldinga se na asan orre kwasin wakin karba nyet bara abarin menja alan tra azin jegil abu duo ke ne kikin koranga el asan injalung illal dingari mi
0: ki borai docteur ki borai ne
1: ki borai
0: dentin baselem togi
1: ene lang
0: na khalas bas long
1: orre kwa donga ki kan songa a una skaidi di sengale na natrasim bang mara ferraba na fago orre kwa le nyedding a donga gisin corona kilmasurge idi ne tinjala ki borai ne borofotay
0: aso ki borai na ki borofotay orre kwa a lobi lo albain ki se ki nyetin kense ngage a na namaye kin utonga liene ki se gunde na te keringan kering kai na kari kwa kering kai mara ingis long na duobi duo ten sogle dule kuro asan kai njoro tarika in asa akai mana toriin eraling eten sokle kina na makwel alanki kwang manda nyaka balan kwa dangirin mandanyin kawe wala lan kwa dangirin tijara kawe kise auna ka kire karin alan sokota bukwale jenga simo kitle kai na san kai porre ngasi ruk simo simo kunde lan sabaso es kamen ke borai ne ke borapotai na
1: ke borai manyaro bainas tui kawe na duo kiana ke gila bara bara hasan bara zan kilma fuya ayemba ba bara idingi na aba ille belesi nela rimmenja iradio ngalon balba duingi deldin ko anyedi aba ille rimmenja ko aba sin kiwili di ngor yale nelong na may lay ngungis kam ndu imbara kilma jitay imba kiba lay ngung kam minyane idin ne inzatu juzu min al imani idin na la dobi dozi dendaleni ki boray na borofata ina masikai
0: ki
1: ga bala hasan daud ki ga bala hasan daud ila ngalon balgi kawrel ba bara idin alandi ala duodien source foga jundiba
0: aso
1: oso ki borofata
0: ki boray

ni ala daud kembar ngale fago dere lore jaliat bas kwa si surpali namen kwa kien surmasis duodik barang kien surmasis duodik barang alangi kasi ero ama gie kasi puyi ki bang kien awida keng na ama kaya si awi bina maizgal kimu si awida beng na istare ba duodis barang malang kero daud alba jaliat si kelami namen kwa in ay duway alanamang long fiin kwa si nganyin. Kabang niya si ero, amadu kira kaba. Ni ala shawal kinami, na daud ko yan alang jaliat si ero, bas niya si nkwa. Ni tagaan jo ba lang in Palestine dungo si ero, ilin nas itingi jayin. Iyan ang der dungay, nas kuroke.

Ore kwa kuakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilalang kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na madogo wela langisi nwa otonso nsiro wachaki barkaga melon fisi na kuinga na skaiti ine kibingang na madogo wela langkinga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tulerunyo kensi minga walagal kentu linga al diile fingitia kwa kul benna skering na benna rimengis ba na ferraba sunwa ta gatini na do benna bago na gisbuwa kilal ki njuru ngale kai ni na sa kai ne sa ko ngam na dan sa wa kelkam na mukinga na zdain bira ta bungo so ina ki borai na bara fatai.

Aso gis amin na barafatta gis amin kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang songwa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songwa tule ilole na madokdonga ani songwa na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alzi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bineki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

kan yi dinna oto den yo ne gindin ko yaji ti jawli ti ko kuji ban den to bu wal gal den juro bu folo ni na adje to gaskin illolin ine na mu dogo lalin gisiwa ilal den juro folo ni mu ko lalin untu to lenga fiskawa ile juro len

marang abucing gual kuele lang ilikilo kusyang ang kusimo asiko dogola siya kalba ananya keng kola tulong kumidia kisyang siya madinisyo magusmo na dinisyo pa ako kana mawel balang korong kusimo marang wele lang kilang kusimo ati kisensi ati di dingo to legulio uto ngoto lang aljiga dengi kisensi di no waringa

0: ke baragis amin warre kwa na barafatay na kisense do kwela lang kagona dan sol si don kani idina yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kwa don jani namus do ku na dan aldi lako
1: ke boray ala barafatay da tolla maraba bering main karin yere na singwal ki gafalay idina itin gi jala maradok enna ago namay se kwa kul giskamu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi din bawa mara ago ina korok na kagil to kayal deng inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina kiboray
0: asoy majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba dardini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jurnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indeling wala ba inan asil buliti jago
1: ki boray da tolla dinji o in sa suma tarasi marra ingis long kwa al kainas kel kame asal dogola kaini na dokit asal dogola kain bana dokwela lang lot le kawula lang tori dik si dogola kaini ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alangi kingo leale idi na jingo in sa suma domi ati ilonas duo dogola jang wala nas janga walga na juela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sogote bu kwale yangis kakawa imbele na masi longa sasunga tarasi idi na kida njain kul alka yin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pea wala alang kirina daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na masi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ngina kainde ngami kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ruga sa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyeng kwasi bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang doki kurnyol sogote bu kwale matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dinga kin borunwa le nenga mail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kin to kala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kin dien jenle ay sinkergi ti adeldisi na dok ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwet sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sogata bukale zat kingi na kwa kulsi lok daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kin dogala si jurnyo na yena lia daldin dial kwa kulsi di angiri kasben kindelinga na jirok sin kasben jay
0: asoy majiram bay musa kisi na dokinan to lejir singo ilolen kisi sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do nay wa aba jore san in jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ilo kuru si basin kulu sok buso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai inis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jan na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulling lonvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel musumo ne jikwes tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilonvinden forene ye ini alkagi tulling ulunyone otos kin tulling asilon manatu in tulling alonvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislong dogola se abot tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangungina lompile undul idina lompile tulle atinen tulle akyanga ba del disike ken karaban kulli ineng taras antewaba namanye na do ken asitewa al do insanakan na ye na deng sibaletewa wala dengele alkai nama do golan jurnyo alan do golasi tulle jurnyo ingis long gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense do tulle jurnyo do gola kinsi ban tulle jurnyo na bro abas lompin do rasi ki se tulle jano idin na domboren adingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine do gal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi al kem pereng abang inal gijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja wala kuru aba jumona ken kwa simon na story dik jawya na simon gisi sare ban jangwe ile loring wala ile kuru le dokna ken kwa jundo asan jam na do kwa sero basin jwa al ken yiki mbar ngasi al kuru kenas ken kwa sa simon ge al benna ko kwa kul innamas in min giatte aba jan na kindo wala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simmingalonga na dok diile rayay ati longna dok borunga le nyet alkayi nan dok rayay indeli ati lompile lompinong dok ye na squa na dok gi wosi ina sin kwa dokala si alle dorai le burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akabe banaki kawe wargalang kwang shunale akaritiya ba alang dok kilage al biboyran tullege na alka welan tullege ine namaki sense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa ki sense kuru abasken kwa simoge dobi do kwela sanga inama silong ki sense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo ki sense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delin ji al bajang wala iya wala al toyen kwa ban al delin bi ban nas kasben mindere innama abajigila innan dai mujtamale ilong kilo kinsi asankalon ki sense nan long dogal kanyi dai mujtamale abajigila boru alka kwadinga kien dogala sial iting dinadingale ki tulling kurnye ki sense elle kwa ba kimere bay ngame pilan ken dogala si pilan dogala al sasonga muaddabage wala asabagi kany sasonga na marra pilanin dogala ba tulle kurnyo bay ngame pilan ken dogala bas kerrep ki bargan kor kindelinga dogala si tulle ala runba innamas in mina le intingiti duo ilal ken dogala stule runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga disilonga ine mara dok nama kwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine dok san katko asan kanu
0: na ine gal kan in berenye kin urtu don in ange jurnyo tule al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan ba lon ji ki dogolan wala gal usura aliene tongin kwaban ne dien jirgi wato lay manatu ya kwesi al jundi ne kakirin den awule nangalin beren jurni wato lay al sido kafaliti ase duosi infaliti wala ase ile duosi imin alin beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ila sejeyi altiye intimele seji jila janna sjawliti al apujan asanye den surisi in ukase sejeyi andu surle wala yenes iwiti min kilo udon ala sejiyam
1: kiboray
0: yani abakwe ne zimasal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirginu an wa nadok asa asan sejeyi andu surle idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato lenga jaw wala ye idi si undul al si ji esi to le jirge
1: ke boray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kweti kwela san jaw le ji al ba wala iya jang na di kenyi na ye automatic le u kilal bi baw na de njuru le kritia ine lompi dok si faleti di nas iwiti kan wuyina utonga di kany naki minay kany ilong na lompi na imikila na jawle akwela ba jimina jelu jindiyo ba kany na tabiyen na dinja le alkany na di kany na kwele alangis kawlea ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inamin ababio ki kwando walang ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin dogala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalu bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bami kisi ense yero bay ila sikari luna makila dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yao ati lona zei subuke na subu loji onaji kadamata le taras sasuma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zei wajatio na zei mustashbakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji onajani wargal na dok belenga kila sigi ame alangi lompi afe ini na iski angala jemba utonga kina inenge na jinkwe la jinki li kena kila silu ye ide bas bau ba embelen duinga bola duinga asa sama tule kalau kaba apa yang anambe kini ni anambe ineng a inal yeng kawe
0: zee inal kaya ngabong adog ineng kemingi ineng kemingi al kue wala gal yani real baki yang kuala kire
1: see wa real baki yang kuala kire ila bele see
0: ina si jam nga ba jilan utama tule nga jau idi na yokuli yom kie bang
1: see
0: kira tule nga si aji jau yaba low
1: see
0: na mafingi tinero fi
1: see
0: wala
1: see batba batba see en nama abadog jegila di
0: Yeah.
1: Alze ikaba ang tong na sijara abu. Na ekwe des ang tong wala dogala kia. Na duin jientemung sijara abu. Utonga jitangal ki. Wargalal ka koro am wala koro abu. Aliena ki kira kami. Yengal kaluena ka kinsi au. Yendo ba inkame awa apake nga kilo witin na shoye aneka. Alamba dok inenka.
0: Apai ba
1: na yemin doke nga kawe di.
0: Doke nga kawe di. Mungkin na yenye jisilo uji ka jau.
1: Egel.
0: Nama yon kwa ayero alampia.
1: Alampia. Na ki siyense yeken ba yenge na kawe. Na ida na njinjo asan jawri ben kam ngana jika anjo aba lona jiti
0: yegen idin na yal iti aslomba
1: badba
0: jinga risika anjo fila magasin ngwa abanin tulle agya ba jika anjo
1: jika anjo in le ayen aba iti iti la ngal kayni na ma nafsu tabi la zika ba jije ba na malok aba pakin le ma sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jita nga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal dinga bola iya jangton yendo na nafsu ila zika na ege na ma du pie kawe le ana mas pie kwa koro le ayen kwa ngama pilan ke ken do wala kul tongal ke albu kul pie en kawe bas
0: e pie ba ba duo to kula tunga idi na ge se yani ji nukta du le le jirso ze ne yan kwe tong na na abo aba yen zike nya ngale fie gen albe kre uto utonga dokkan ke ina ko de le bala ko rtia
1: si
0: zainina ba jlono ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka tonga la amba
1: egal na ji tonga e jegil
0: zaina ila for real e ke nes ke la am
1: egal
0: mara tu e ba den juru len jawrti
1: egal
0: ba melen ni so kerna jumane jaldo bona ke akrising
1: e wa
0: simbereng e kalina via ya lakini mo kinum uto dokkan age yani dai on reki sense wala gal ki ka kial e kwa dai borun kwa kan kwa udo akela ji son fu tokeli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ayaw ko ne kirsinga maran udo al doken age ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile li son apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egen
0: yani ile iti ile mungkin nanin den eri algal ile lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nanin yesi uton kele len runyo wala Egan. Den juru len kilmal erdija ne jurnyu wala sare sunwanin tarre
1: batba ki
0: oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hadza pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kaminga ala longin tiaba yal atin ilon ile itisi ajegila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madelo ling
1: ege ya to aba jegila ki gafale ki dimbagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge al no dikena kena iri nyanga na tumuo na no di kena nusi na no di kena gar kariere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknoloji ale eri tulle asan neta erukau na king na al dawla filan eritule fi hanal ineng eritule na al filan eritule fi na mu udonga punga sikallu marado ki agenzi al dayle ki askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwa ke na ma kwansi kallu
0: ji de la sejen inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: gwal belen al inzam fugurani kazi be silong ilabele tulle ala balan duwe
1: ki de
0: kangi idin ne ki lomfin nungilen lomfina benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akin haba egal si
0: idian tabun ko kulba arage
1: arage
0: barankana ma.